0: E ai se isi o le tau ainga e whaapea sona leo. Pe whaapea foi. Whaamata e avea le tale ii, ma le tale maasani e tau fia ai la tau mai le fai o la tau mea maasani ai. E ta tau ona la tau e fai suenga o le tale, a nga I le cofftest.co.nz. Pai le suenga o le tale, ma fai loa I fō mai, cofftest.co.nz. E le ai se tatongi. Fala au talabai e yai tu langa la matia ma tu langa lele o fala au. GlaxoSmithKline, New Zealand Limited, Auckland.
1: Samoa, on sale now at Qantas. Fly direct from Auckland to Apia and reconnect with your loved ones for less. Book now at Qantas.com or with your preferred travel agent. Hurry, sale ends Sunday, April 26. Terms and conditions apply.
2: Ua taunu umailo reta ili fali. Ile te au le tasi ili vave au.
3: Noleka, ofia sa e yai. Ole wakale kasi le vave au fa kwa e kaungu umaili fali. Yenga e fai mengi kaungu umaili ongo, ofia sa e yai.
4: Sa uye le fali mai malo uso. E kero fo e kansas genge ai le wa e mai fo I.
3: Ngo kubili fa akoru waku. Ai sa ngale kari ai lau kelefongi. Si e kiro kilo ange fo I mi skoro nga e vili mai lea. Ia ole wa mumbo e mboli mangava si au fangau. Ia ole fo e le ingi lancho kamaiki. Sole. Ole kasi le lua le kolu lau pipelo. Wakoyo mi omi fo iau masingi fa amomo kupe.
4: Fa amol mole, yoe, fa amangalo mai au. Wa umanga mi asaf sa soangi.
2: Ua mawae ni maasina, sasa ili e Loretta se fsosoani ili mapu maia services. Ua amata ona faasol solo manuia le ainga o Loretta.
3: Ma alo lava Loretta, ua uwae ele swinga lelei o si o tatou ainga. Faftai mo faataunga, male tongi ina o a tatou pili.
4: Faftai mo lafsosoani maia mapu maia, male alofa ole etua. Ua umawale fsosoani e fafoa ilo faafita auli. Ole ta'alo I masini poka.

Hallelujah. You're God.

0: Etele mai lo le time yo so se lo long. O esang. Au wet se fatali se tele timu. Fa ma mama ave ese o tau ta mai tali vai lo mauta. Fa mau le le lalo meto tino e no fa ale hanga ina. Fa ke le to fo fuanga malo ai nga mo le time yo fa ma lo long. Oni nei minute la vai te pena il time nei. E on amo le time to point fa love lab. Fa mo mo le sa nga le mo oi malo ai nga. A wafa la vilavi fa ale natura. Tanga iane ili Auckland Emergency Management .govt.nz/floods. Monisi fantalanga.
1: Ua taunu umailo reta ili fali. Ile te au le tasi ili vave au.
2: No leka, ofia sa ei ai. Ole ua kare kasi ili vave au fa kwa e kaungu umaili fali. Yenga efa ime nge kaungu umaili ongo, ofia sa ei ai.
3: Sa uye li fali mai malo uso. E kero fo e Kansas genge ai le wa e mai fo I.
2: Ngo vili fa kolu waku. Ai sa nga le kari ai lau kelfong. Si e kero kilo ange fo I mi skor nga e vili mai lea. Ia ala wa mumbo e mboli mangava si au fa ngau. Ia le fo e le ingi lancho kamaiki. So le, wa le kasi le lua le kolu lau pepelo. Wa koyo mi omi fo iau masingi fa mo kupe.
3: Fa mol mole, yoe, fa maangano mai au. Wa umanga mi asaf sa soangi.
1: Ua mawae ni maasina, sasa ili e loreta se fsoso ani ili mapu maia services. Ua amata o na faasol solo manuia le aing o loreta.
2: Ma lo lava loreta, ua uwae ele swinga le leio si o tatou ainga. Faftai mo faataunga, ma le tongi ina o a tatou pili.
3: Faftai mo le fsoso ani maia mapu maia, ma le alofa o le atua. Ua umawa le fsoso ani e fafoa ilo faafita auli. Ole ta'alo I masini poka. Veili le mapu maia. O valu salau lua tase lua tase lua lua. O valu salau lua tase lua tase lua lua. I love you husband.
4: Ua na ole radio Samoa se furulima iwa toru amo e tautuaina oe ilangu ngana fitu aso le vayaso.
5: Any overcomers in the room, you got a shout left of victory in it.

Sipo ma le kale sia ka toliko ma le fianga sa botu botele sa fai tu pulanga tu la imai lua mi lutu bote ele tu la fitu ele tau tuare radio sa moa su lima I batolu a mo maratolo manuian manurta tau tono u ele ne fiapi o la sa fitu o yuni lua o lua ono toi fata lo fatu pa I maurunga ta to tuno o mai lava I maunga maurunga pa I se o api to I titi ta lofa lava ma lor for lau so I fo maria sa moa vi elo ta to tua mari tai au I ta po inga ma lor fa ma losi elo sa ili sa to vi inga a mai a lava ta toni au au na le au nga moli moli lava ole vi inga wono mea matatawe fo I atu lo ta to tua batu fa ma lor le ato e kani si e fia ya sa fa ma losi a mesi o tangata lotu e upe ngaru benga to tofi a le atua te pena ina o le upo le ola po le pola atu ma ta na I atu ya wa lama ni a ngā mo ia malona ma lo fa aptai o lama na yalom whanau ya po ili vi inga I le atua ai ma lo fa aptai la tau lungo le ala pa ipi ma nie tau nui mo oto malawa le manuia o le whao ngā ina le telefoni ta ole rolo le mo le pasia mo ni e tanga ma lam lam mai fai lo lungo la wana le se si lungo tu la pono ta tono ata to fa to te le ma ta la lungo ona e ia se me nga se ai ta tu te mo fi fi ta no ma nui ai mo to ma la o sa nga le mo e la ngona po lo fi fi ma vi le tu e de so te mai se poto on le lo fo le tu lo pe na ona pui pui mai ta to I le uru fafo, ma le uru fane, pa ma lofa aptai, pa ma losi ai tāpo inga, I le nei aso tasi, lapa le aso ono aso, te nga lue ai, ea, a le aso lapa le nei, ea, pa ma losi, pa ma losi, pa ma losi. Ioi, a le uru pa ma losi, ti munga mariki muaisa le ono aso, ea, e pa ingo fia le fai, unga le tangata so I fua, a, o olo le asa, e pa umai ma ti munga, pe tau I lama, ma le miangai ki pingalo, ia, se iu roku nga hawa I aso, ioi, a pa pia le ono aso, sa matu e le li le ma losi, ea, ma lo so I fua manuia, olo wa te mai le poto me alofa le ni, sa e nga lue ma o ona I so seal, ia le nabu wa tu le asa, ka unga e alwe apel vi inga o tātua, ia e wai wha mai mai, ia lupa te lia na met so I fua maona I teitu, ai lea o ia lau puata, fai nga, ia o le tua lano lama o tātou wha ma losi, o tātou wha ma losi e sere ma na ia, umore aso e fia fia, o lupa mai mai umore aso, ua e wha noa noa, ai wha aptai le wha ma losi ngā nwenga, ia ua lama maota ma lawa, so I fua le tino, wha aptai le wha ma losi tāpua inga, so I fua wha lea nganga, a toa tino le tamu, ya ma volunga I pel vi nga foro ta to tua mo le toi fa ma no ma fa tai ta ba tu ya fa po winna ta ni ru ma la inga pe na fo I ya Rachel Sifa ya mai point to England cleanliness fa tai ma to mai na te leo o mil fa amosa ma no la ma fa tai ta ele to le pai ali I pele ma le Ainga lo mabuta mai ini Australia pa te tene lama pe la po ya miu fa amosa mai la to uma lama le au pepe pilioane pa te tene lama ma no lama ka po inga po pa ina anotu mina tu ilunga po I ora tato wana leo pa te au pionga le au pepe pilioane Marpatua ya salma sina mai otarama no fuano sina leo ma se otu ati na Australia mai Island Bay I laumua Wellingtone Ya malo fata si mai tu sa ene ma si onto atina mai lato umla ma ya malo fata le o lima minute u ate ale to la fitu na minute e on tanto se atu de tato por clame o ase singa I mota nga se ngasi a por fitu o aso I for maro tato tunu ta le balu to pa ola le urua e lofa Tane tu la iwa, manu manole o pumoni, tane tu la sfuru toi po klame tau longo long atu, tau runga I poi leo stau tua la ona e pa maa lo fa aptai, tato mo mai lea fiafi fi le mu le angare leo lo tato tua, lea fiafi o lea sa mo mo ne masina lo nono, wapar tau sanga a, to ma natu atu, fano atu masina e lima, ma ofo to pin ngano mo tato loto, pera mno pe ato e leo stato a mio tonu, e leo se poto, e leo se manas. Fa maoni na le lofo le tu alama tu langa ya so I pomlo fa maoni ya le lofo le tu e ielo ta tu tu e lo na manatu mai a o ai er tangata
wa manatu mai o ia male atali ir tangata wa siasia yate pa maoni le tu ya tangata happy opa ya mano fa tai sa pe ngai le tangar benga e pa ka asam la nga ina ya ma putai po ma sungar to ina mai le e pa ka asai Penrith Australia sungar to ina ya no fuanga on semo Male faltua ya talu, matang of fear, papatai la sunga joina, matang of fear ta penanga or tato, sauninga, maizor tato, maf tanga, motonga renga, si yao o aturitami tato te lulu awa in fato fa, papatai telera moro molu manosi, sunga joina no fanga, on semo ma faltua, palo, la postami, yona fo ya to a fortaiao, to e fo'i atu i Australia. Ia, o manuia an tātou feilo i ai, o manuia fo'i tātou te ai, lofa te le atu. Mā no mōle mātanga, tātou mā putai. Ia, maisi o mātou ta māwhane a nganga, mawhatua la ia o lo papenan malang atu i Australia, o sini Australia o lo papenā o nā la ungaisi o mātou ina, tono staimi atai a fo'i la feilo e fo'i mātou, ia malang whingan wengo lo Anga ia tu I nua mao, mas fo'i warangtone, ia matonu I au kila nei, o le flau nga ina le nā, le mtanga nuenga, pulenga, e paka asa, I ni sila mao sa lia, warangtone, pamunia le li, ia mas fo'i, niso e kare si sa patonu ina manola, pa pa tai, soa pa mara manola ta, tuwalio Isu Keriso, poropa pa ta lofa tuai, so si moto ngasi, ngasi moto malawa, taritonu. Ala mati nga fainta le ola e oa uma e tato. E ala tu mahu ai lo fatu tua tu langa e oo iai fi taam fainta e tau wasa I leana. E le fengo fie pe a umai ngase ngase ma I ortino. Tato sa ili ai leli. Pe lama tato te anga iai sa ili ai tasi a leala. Tato sa ili ai mani mauti noa le aise me fainta lo tato tua. Si ngase ngase a ne ni imare mauti noa lana fa mano longa e pa yatu pa yane pa ifo mawar tato mano si tato teo ngamo ye malon pin ngano. So se mauta ngase ngase mauta malawa ya o te rone o atinu o ima mau ya lofa lo tato matai sili o le langi o le po ma yo po ma. Lana fa mano longa e pa yatu pa yane pa ifo Mawar tato manosi tato teo ngamo ye mulon fil ngano. A o lofa tua tua e te mano loai. O lofa tua tua e te mano loai. A lofa te

0: yale au so what wate che ya la tala no ma yesu asi tia yesu le mongo le tua pe mo so wa vanoi nga ngam ta up mo mo fa mai lo au ange ru mata mata to nga ta asi tia yesu le ale me tu te tu ai ma va va ai ya ai le langi o yesu le na wa afio ai pe yo lo na afio ai e fa pe na lo na toe afio fa lu mai ka le mata utia le fo ye tala tala mai e tu si muli muli o le afion pa ia le tu tu so fa alinga fa alinga mata upu mo mo fa yu pe fitu fa auta wa e fio i fo o ia mao e i loa tu fo o ia e mata o tangata uma a toa mae na tu ia o ia e tau fai tangi tu i fo i tu a hinga o le lalolangi ona o ia e moni amene o le wingo le moni amene le atua na wasaini ele fa tu waile fio mai ele pepelo waile tua pe tu waile fio mai au alongo sa ia mai tato o e ola mai wa mo moe ile tunga mau ta pena sa uni au ai fa ale nganga le tau wale tua le tato te tawina a fio mai fo ile tua ala ya yesu e fio mai fa ale langi e fio mai fa ale nganga e tata wa yuna tato mo moe wa avea oyo le moe fa ale nganga toi matala ilo tunga mau ile aso ya fio mai ya Yesu fa mai le fa un alfa ipo suma le ono e mua mua foi ona toi tutu mai o e wa oti o ya ke viso vai la o sui mai le mo moi le oti ava aya Yesu wa fio mai fa mai ta to tele mua mua ye o mo moi ona toi tutu mai ya ile o e wa oti o i tu unga mau ona o ke viso fa mai lo le mal fai pasu mal fito la ufita wina ona fa fu se ile ona ave na e o ita to o e ola matotoi fa tasima ila to iao ina ia feta ya imale ali ile vani monimo ona ta to fa tasi pe ala vale amaleri a su e ina ile uso ya fiule a le momote saloni e lua lona fai upo e valu fa maoni ile isi vai ngola tala le la fam tala ina fai pasu mal fito momote saloni e lua lona fai upo e e valu le uma feita wina e le usone ya fiu le momote sano ni alo nufai upo e valu ya fa mao ni ya ile taa ua fo se mori mau ya ile neya fiafi e fia faa manatu ina atua ipea mo tato le taa ua wa fionga faa wina le atua tato te iloa ele o se tala faa faa ngongo le langi ma le ola e faa vau fa marifai pa suma le fitu na o feita wina ona faa fua se ile ona ave na e o itato o e ola matotoe faa tasima ila ato yao ina ia feta ya ima le li ile vani monimo ona tato faa atasi pia lava lea maleli. Ele mua mua ona oifo tato ilunga tulou, tato ya eola au taupa ya ina, ma tato wola ele tapula alea tua. E mua mua a fio ma Yesu, fama e mua mua matala tu nga mau, ae mua mua tu tu maile awa miotonu. Lua, ona si itia fa atasi ifo lea, maena so ifua maola pia ile taimi ya fio ma ya Yesu. Ona feta ya ilea, male ali ile vani monimo arfisili le hoteli alfa ve fela isi tanga talele o sitia wa ile taimi la ve fio moye yesu e matala u matu nga mau tangata natalia yesu matangata ele italia yesu o le fesili la e tato na tupu fesili fa tupu na tu molotayo moloto utapo inga male mai moanga mamana sa moa o le fesili la alfa fela tangata ya le wale sitia mai le va nga na mo tu tu tu nga mau da wa mioton fa fonga la mo mo te salon ya on fa yupo va do le la fa ta wina le usone ya fiu
1: sa fa pe la va lo ma to ma ele nga ile lo fa ya te o to na ma to ma na o le fia va tu ya te o to ele na o le tala le le ile tua a o ma to la va o lo foi a wa na lo foi na o to e i ma to
0: amen le ala wa tatou, wa va ayala le tau o va enga yena, o fa ailoa atu mo outou. Le tau o le fesili le otele mo tatou. Fa marifai upu le valo la ufeita wina mo mote salo ni elua. O na fa alia mayai lea o le ua mio leanga. E fano o ia ile lii, ile ma nava mayolona fonga. Ma fa umatia ile fa ahali mayolana afio. Le tali na le fa upu suma fitu, e taun tato fesili ngia. A faila si itia la wami otonu le mua mua matala tunga mau e matala faatasi tunga mau ae mua mua tutula wami otonu e na mua mua tunga mau lona lua ona tutui faile ona si itia faafuwa se ilia ole awami otonu ele yo o yele oti alfisiri la nape ona ufayatu faafife la e na itunga mau le wale si itia na lato le talia ala le watali ele mua mua te salo niya fai upe valu leo la utoe fai tawina ona faa lia mayai lea ole wami oleanga e fano o ia ile ali'i

0: Hallelujah.
1: Yes,
0: we worship you, Father. We worship you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Fawa wina fuile awa mnanga tamari ni fu yafi yafi. Siti u alofa me umama lfama ulalo tama. Esir siri u wala, esir siri eshe fuile u alofa tunoa. Angalelei lama chaina shio lapa ina fai wina. Ati ele faccia wa o me fingal wenga tama. Fa filo isi mana onga, fa malia isi nga lala. Fa sa loto isi loto ma fatia si tieni a venga ngau si ni amo ile mana o lau upule ni afi afi. Lo lava fina ngalo lo fai faccia unu utama. Ua lava male loto al tengata. Fa te yatu male mauti noa. Olo olo olo ngalu e lau upu. I ua me umatama. Olo lava fio le vi I a fababau. Ole tu moni e tuntashi. Ole na mua I alofa mai. Malubi pui au tangata I ua alofa tama. Fafte tele lo mātou watua. Alaya Yesu Faftai. Thank you, Lord.
1: Praise God.
0: Amen, amen.
1: Amen.
0: Hallelujah.
1: Ya vi ele li le nei fo I tu la le fiafi. Ya ma faftai le tu e le noa I mea uma ma tai mi uma. Ya me se fo le ola ma le malo se fo ina. Wau dia mai fo le nea fiafi a watato po kalami masani. Ya o fo lo fatu ma fatalo fatu. E tato po kalami. E manu malo le pumoni. Se tātou atunu pele o Samoa, le ngata I lea, I o sunga whawhianga inga mawhaitua, a o sinsino Samoa. Se I o lawa I alu mawhānau, whatalo whātu. Whatalo whātu fwai tātou pāanga māsani, I e lofa pēnau na manatua le nepo kalami, whaunga I nei lau au na whatau wa o titi saripia. Whatai lawa mō tau talo, mō tau talo sanga. Vi I e le li I whatalo whātu fwai. Tātou viwa se lunga Facebook, le YouTube, yo fia lava lo au atua I le au onanga, le tau tua le nei ala leo, whatalo whātu, whatalo whātu fo le au au nei a taito, bina o tu le fo le nea fiafi, ma alo le on sae, ma alo le ngalue, whamani e tele le atua, le usunga ma le a inga. Yo whatalo whātu fo le au uso le nea fiafi, ta tono lo ono whatapua I mai le nea fiafi. Malo le ola fatu atua, malo le alo lo fai le atua, whamanu I tele le atua, una lasi le lo fatalo fai le nea fiafi, le sunga I ati te saripea. Na ave maa fea ua le atua le nea fiafi, o le fatau wa a I o ia, he le fatau wa a le atua, tai tonu le faunga mana le atua, lo mou ai pea, le malo si faa le anga ngai la sunga. Tau alanga le upu mana fion pa ia le atua, whamanu I tele le atua la sunga. Ya yeah, mai se fole fa fonga anga si o tato watu no pele o sa mo ile ne ya fi afi vi ele ali.
0: Amen. Amen. Ya so I fuma no ia. Ne fui va anga le fi afi. Ya le tu no pele. Vi ele ali. Si o tanto watu no sa mo na u fa le o ma faftai. Ya, to yo follow fatu le nefiafi le swa fa man malo Yesu Kristo. Tanto to ma futa foi ya. No na fa wa wina. O le lo fo le tua yo na vaenga ma a walan tapina le tua.
1: Ya
0: le ni tanto te ma futa I lava. Ya le li e manu malo le upumoni.
1: Amen.
0: I so se kuri manu lava. Ah. Ya tala nole upumoni le tua ya wa to fa fonga ma e fai tau pe fa yo stanga te fai tau tu spia ya tu slima ya Yesu tu slima ya na fio pa ia le upumoni le tua ya a fai fo yo nisi fo ya o nga tu wa tu ya Sidi sidi esia ya mamanu maloa ya ile upumuni ale tuwa yon vanga sese. We kales ole alavale mta upo ole alavale mehanga ya ile manatu male rangono ile temi. Praise the Lord. Ole matautiana ole upo ole tuwa eui ole hafionga pa ia ole tuwa mole soifua fale ngangol tengata. Ya ole upo fo yolo manino e mafaino fa matala tala ina ya le soifuanga le jolai. Leo langa le tatu te yai. Ia male tua inga te ngata le. Leo lai lungolfo ngai le elele nei. Anga le leile tua ia te oe. Tolu fitu fitu te sirima iwa tolu numere mawhai ona e wala auma yai. Fiso tai mai. Pe a e mana mia se fiso soani ale tatu por kalame. Iso se vaenga ole upa le tua marikinesio ole falinga. Fia fiso soani atu. Wanao ni au auna e fatau wa. Praise the Lord. Ia ae pe ona fasoa ma le loto e fa maulalo. Ia e leo se polkalame fa pe fa iloa iwa iwa iloa se mea. Pa wale mea ua wa mātou mautinoa. Ese o tātou valawina. E le lima uma e le vai uma e le talinga uma. Ia e taua la le ngalua le tengata. Ma u auna i le tua ma le mautinoa. Ia ole vala aule nā le tua i lo soifua. Ia wa... Tama fai lo le tangante, fai se mele I fina ngalo yei le tua. Pe ta uel suafo le tua. Ya, ole a fenga ta. Pe a tala noa yona tūlanga I lona wala a wina ole tangata. Ia leri. Those are one of the reason aleina. Fenga ta ona. Ma lama lama ia pe ma fai foi ona tue fa upuine fa pe nei. One of the reason aleina wa o se se inga ele tangata soifua le upo le tua. No matter who they are. Ia ole tau mawhai ole lima e whaire ngalue ngale vai. Via leri. Ia manisio vai anga pio nau ilfa so a o sitasio mafuanga. Ia ole tala nole ole tanga tartuspo ia. Ia a wau no se fa moe moe. Ia ma se fa lango lango ile nganga pa ia ole tu ole fiso soani siri ole fai aonga siri. O ia lefe me tupu ma yele me moni. Ia manisio vai anga po nisio mafuanga pio na ta ua ole tuspo ia. Moli mawina e petelu, moli mawina fo e paulo. Ia pia whalongo te ngata ili upu moni a le fitalia. Fatanga loi le tua e ola le mesese, ta aofi le mesese, maa wa ola mesese, a o lona whainga ta, ole I unga. Ia, e te le fia o iai. Ia leri, whamai petelu, weila tau fia I le lava mea, ole a wa o sese ina le tuspa ia, which is very sad. Ia ai ole mefole nai, ale ina lo fantu le. Yes, you tattoo what you know. Yeah, Mrs. Samoa, why lover? Se au au no, why lover? Yeah, manatu ma fape for ya se so se tapua inga lava e tapua I umai le tua. So se lotu lava e tutu sa uma tangata umai le tua. Of course, na maliu Yesu mo tangata soifua uma ina ia lave ina. Ina ia fa sa olotu ina. Ia ai pangalia. Ia naiti silafia. Ia olo e soifua mo tante wola I se soifuanga. Ia ua fele fele le me. Ia leri. Ia ale faftaila nai le tua. Ole upua le tua le iu tua au mo tante lima. Ia tante te le tawaso ai. Fisoswani anche oe, fisoswani anche au, fisoswani ai tante uma. Ina ia malama lama. Ole finangalo foe le tua. Ia ia ua nei mai maualu tautinga. Praise the Lord. Praise the Lord. Ale matango fiena ole ola wauna I le tua. Nisio vaenga pio na wiel fasoa. Nau te talatu le tatu loinga. Ia le li. Pai si nau famtalanga le titi amanue le ia. O sa moa le sa failo mai foi sa fafsili le wauna sunga ya taitu. Ia nae mfaina fa wawina nae tau alanga I foi ma. Le service le ngin yusila nga foi alanga I sa moa a. Ia e leo le AM lao le FM a. Atonu na foi fonga ina e la tau foi o loo ngalu lue le tatu le tio Samoa I nei Nusila. Ia le FM la tasi o ono. Ia pidioka kasi. Polalka umeka o ngā mea. Tasi o ono, pidioka, ia koe kasi. O le FM. Ia mawhai na wha fonga mai e Samoa le tatu por kalami. Ia wa tau sanga mawhai ia na lawai manino. Ia le mawhai na na iei le awa unanga. Pau le awa unanga le pise ua fiso ta iai. Ia o lunga le Facebook. Ia mamfainga so kai mai e so se atunu. Ia fafteile tu o leo vo o mawa tu se tu langa leha. Ia vi aleri. Praise the Lord, praise the Lord. Fam talanga tus baya. Ole chaua ia sa molo tatu wola mala malama. Ia nasa fiololo ne tatu wala uli vayasu ma vayatu. Ia e fa fitaile tua. Se fayatu ale fam talanga lea. Ole memoni ua mautinoa ele loto titi le talano antu. O tatu tangata ni tangata nau nau e fia tapua ile tua. O ni tangata nau nau e. Fia fai mele le ile tua. Ole pumoni ale na. Ia ai ole mefo ua mautinoa. Alleluia. Ia pangalea. Ia ua. Alleluia. Wa fapenauna fatanuina ma fatinoina ia nisi wa waunanga. Ia ua leo ngatasi ma le upo le tua. Ia una langona leo le lofa. Ia utitatonu fuo si tasi lea. O mafuanga ile fesoswani ole nganga ole tua. Wa faungaina ile ola fatawaa. Ia fesoswani atu. Tala tala nuantu ile afionga pa ia le tua. Ina ia wani mai maulu tautinga. A fayolo tautino ma tawalanga paulo ma. Fesoswani e faa malam lama ya Israelu lumele tupu. Ya utangata ni utangata ole tua. Awane ngalo tatu utangata. Ole alofo ole tua. Ole la alu afete usanga. Talu na alu famile tua ya Samoa. Vya leli. Alta walanga utangata ole nu ole tua. E matautia. Praise the Lord, praise the Lord. Femailan famtalanga. Israelu se talofa. Nai ma ele ngata tu ai le te tau. Ia lili, e fafitai le tua lo tala noa ma faa mala malama le tangata o le tua lo na mafuanga. To e faa manino lava, ile ngalua le nganga o le tua, o le fatu a toa le ma le polkalambe lea le tua, lea e alai o na faa maaina ma faa tau asoina, le toa tele o tangata Israelu e o mai lava ile a fiafile nei. Fa maaine le tua o latu loto, fa tawasoina la latu vaai, vi ialele, ona oi maa usamoa le atinubele. O tatou o tangata onuese, peia ona tawalanga, e ui afo iana, fi nau penisi le manatu, o tatou o tangata Israelu, ia ole fainga tai. Ia ole leo ngatasi malupo le tua le tulanga. Praise the Lord. Ole fsoswani, te fsoswani atile le tulanga. Wa le fatu a dole o le fiau o na o Yesu na faa sa te roina. Ama natu la te ngata e o kako o isala elu ingo e kalia Yesu e ve mali ma faaula i loo langa. I o le fainga jala i leo ngatasi ma tuspaya. Famtalanga tuspaya ina ua tapena le tua lo na lo fatu noa. Le o oma ya i tatou. Femai u faa maa ina la le tua. Na famtala ila apostolo femai o le lau o live vau. Le ua sala isia le lau olive lelei o Israelu le na, a le ua maua lewa no le lau olive vau onu uese, lea iei tatou Samoa, le ua maua ilo tatou avanoa, tatou te pipi atua ile pongai. Tala noe nisu taimi pe fapea o le pongai o Upper Amo, ono le manuwi o Upper Amo, of course, a wane ngalo. Apele amu ne ya, pe tatou faa matala tala ma. Tala noina le upo le tua, Yesu lava nan feta la, ya. Se tasi foyo isala elu ina ua fayatu ya, ya manatu maishole, o. O ayo e te fay ma ya, ye. E te sila fia per amu, o levang maliwa per amu, e matu te manatu foy, le upo ngala wali ing faya Yesu. E le ya ko se limas fulo tau sanga. Ya of course, le yo se limas fulo tau sanga Yesu ilungo le funga, ele le nei. It was between kolu se fulu, le kolu kolu, ya ay malanga loa. Vi ialeli, ai fafitai le tua. Ya, nana tali, ya. Ya, tilo po Yesu, ya, sa wa o tau ili, akosi di misfu kausana, ili kingo le ngei. Ai sa o yeyele, yeye aperamo. Vi ialeli, ya, elakama, ya, la, ya, siko ingo aperamo. Ai, o le tua, a fetalai, ya, na fetalai nga, o le tua, o fengai nga, o le tua, a fetalai seme, e taunu. Wera delay, e taunu ulava. Ai atonu e tonu mo lo na lava vi inga e tonu man wheel tonga te falongo e le na falongo la na kapunya al kuspaia ve maya muya le fai kau falongo mo ska ya wala na ko kele foi la fai kau kuspaia ko kele foi la falongo longo Ia ai fafkai le lipi afi ko kele fui mangia uska ia. Ia ai ole uska ia oe molo ule uska ia. Ia ole te talo fiso swania tule nganga ole tua. Ai ole vala ula vai ale tua Samoa. E le mafai ona ngungu wai a. E tau alanga mafa manatu pea. Fiso swania tula ia tatou ia fia Israelu. Ai fafonga mai. Tala tuspa ia wa salaisea le lau olive le lei. Ele o fape ma ya kalia lo Yesu Kristo o nga vele o ma lau o li vele lei le ai ele o kalanga kuspaia ua sala ishea ai pipi ile lau o li vevao e ele chambia le tua tue fa pipi ia ile lau o li vele lei ia una fa maunia le lupo Yesu na lafo o lo yai nisi ma moe lo tutonu o le nei lo toa e au foyo no apa joma ia kasi ai le ha le pa ma moe ma le leo leo ma moe Ia leli, ol vesiri, watupu. Of course, lungo le sa taulu na fatonu ele mele na. Ail polomisia le tua, ya Israelu alone, ia ele la vea ila kakul mele na. Ah, efo itano le tushil falinga, tasi fafa. Silau fasu fafe, tengatja Israelu. Ka yafelu silau my tribes, fa kaungu ele menga le upo le tua. Le temi nei lalo le lofatu no Samoa. O le lofa tu noa, o lo te tala iso si tangata soifua, ai o le mea ua mauti noa, e whapitoa lava, ya i tātou. Ah, tātou tangata onuasi? Menei te walanga tue pele tātou purkalame ma le loto e whamaulalo Samoa, ya Samoa le atinu pele, faife au, au lo loku se whamana mole, aua tātou te fia isala elu whamana mole marke leo, le ngasu mananga unga osa, ia mako wawa o se seinga, ai le kuspa ia a le atua, Ona lilo lele manatu ole tangancha. Ya wele amana yel men tupu ilungo ole santau. Ole soifuanga ale isla elwa yel teminei. Ole ukuwa ya Yesu. Kapeina tato iloa anaya wa omayele upole tuwa. Afio mayo ye ilona lavanu u. Ele itchalie yon tangancha. Waila talanoa yai tangancha lava ya a. Vya leli. Praise the Lord. I let you know that you are not going to be able to do it. But you are not going to be able to Even though you are not going to be able to do it, you are not going to be able to do it. You are not going to be able to do it. You are not going to be able to do it. You are not going to be able to do it. You are not going to be able to do it. You are not going to be able to do it. You are not going to be able to do it. You are not going to be able to do it. You are not going to be able to do it. You are not going to be able to Tala tuspa ia, e muamua Israelu ime uma, ale neile me wosidi na muamua ai, watu inatu ele tua lana upu ya ila tau la tau titau aveina, e awa wina maola ina. Nen tatalo Yesu, ke mai ala na upu lan tatalo, le tua lo tama, o te tatalo atu mole awali ia, o te le tatalo mole lalolangi. A tue fa solo solo lan te talo fai mai, o te le te talo fo ina o le awali ia, ai o te talo mo nisi o ila chou, e fa tua tua ia te au, e tali tonu ia te au, o no le upo le awali ia. Ka ua yolo malamalama sa mo tu lou, fai fe au, a e le malamalama fa mal mole awa ki songa sa ngoa malikelo le, ngumi o le mea, a, o no o le fe au le te walanga, this is not about, fui le Ia asi se ya pe ole ya koi koi fa sa sa ma jis kemi. This is about life and death. Ole fe au le ki fa long wai ole upu le tu wa samo e lua fa va va ka wet ka ka e tu sai ma le upu. Ole fa sa langa i le ole fa va va po le langa a joa e fa va va. Ia ma le au wai i le mamalu le tu wa e fa va va. Ai le fa ia le tu o le tala tu spa ia le fa ia le tu se oli mo tangancha. Ele faya foye le tua lona to samo le tangancha. Ai pangalea. Ua mawalunga tele le tau na fatawa yoi Samoa. Ua tau na taa tele. Kufa kasi ya. Kupe lau pidi ongeo le lalo langi le mafai nowhere near. Le kau na fatawa yoi Samoa. Le tau na fatawa le tangancha soifua olea. Ole toto na malingi. Ole toto o Yesu Kristo. Hallelujah. Memorial fa malo mal fa ta ile fa tuama vaya tule sisinga fu asamo a. Yeah, of course ka ko ke lango ngo fo ile lango na fa fitai nei yo tatu tua awa mavai. Esa ta wasa mai le taimi. ai pa walo na fa no longa ya pe yo na cha walanga cha jo por kalame e ma foinga sa loko ma isia kungu ai ale kalia yesu e ma mauri ka mi sa loko ma isia kungu e o uma sheoli. What is the use? Let me say that again. Hallelujah. O la la unga fe me o sa loto ma cha to sa mo mai pulenga fa inga malo te jeli ai ale kalia yesu e kasi ale mengo sheoli ye polele pa afi o uma yai e o le teria Yesu Kristo ona langona le o le lofa a changi e le loto le lofa Samoa Samoa le atunu bele a pasi a misi o le pasi e pwengko e fakali le si pasi a misi o le valele ui an kankar pa sese mfai funga kwa pua le si valele e misi lo e kakou le vano le chapena ine le tu on mengo sitianga cha lofa Chalofa, chalofa, chalofa. A one le temi le faa, ka ungu wai pol kalame le tua. Ma chala chala faa mau fai longa tujil faa linga, ma kau kia Samoa. E te faa longa wai le leo nisi fai me wai oi i maunga, ma ungae ma fuli mai, se tanu mia i mai le to a saal tamai mamoe. Na saumua mua tamai mamoe, a selelo na fulfuru le ise leo. Ai koe saungi, o le ka mai mamoe, a wai ai le mengo le kwa saa. Le pule e fa'au ma tiai. Wow. Samoa tu lou, owe keika. Owe keika e ngofo lei lalo me fa'alongo lei. Ole fia'u moe. E le mafai e upu mafangafanga se fai fia'u e fai'a lo maliu. Po le maualunga le suafa makainga ke suafa ai. Po oe fo'io se fai fia'u po se kaikai. O nga lave inga oe. Pe ae le mana ia Yesu na maliu. Ele ma fai el kou loku, no meta o le ale loku, o fere loku, o le ale ngole loku. Kile sawai. Ua nao Yesu ke riso le ala upumoni maleola, Samoa. Hallelujah. Te ofo ya te oe se Samoa, fa fonga ilo te leo, fa tau waa. Pea fai Yesu to lua masau fa nau, anala vai fa heva, heva lo mafau fau. Ole le alofa na mere na. Ta tope se ia e kango ea. Hai fa kawo se me kaung kainga yo walo pewa ah wo seki wo manga yo wo fa lo ko lo fa ma lo fa fechai le so fuango le chino ya ola se me wa wi se tamo fa nga ma tua fa manu ye nei fa na wi ya ola chali mai fo fa na wi ma tua li ye le li ma lo fa fechai ai wo ne ngalo o me na me le chino ai mai ma wa ko pe a umangi ola fa fa nonga le tonu unga yo ki a go le me Samoa. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. The two langa foi pe na na you tatu what in uli my dear. Tu eva vange my lunga le soi fanga no sa momo na tu mo na. Te loi o a uma namia a foi mo lunga se vi ngol le tua ma tau ta u a Yesu na maliu ke lo o la u te talo to angai fai fa sanga fai. A wor fa vai vai fai. Ai a fai o le a me peise inga nga whapipia yo Yesu. Ai o le a fawa I Samoa le vi inga. Ma peise I o le a pule I Samoa. Ai le pule Yesu. No ufai atu le tu lou Samoa mai mau le taimi. E ke le lavakia lko sao lo angai mai. E ke le lavatia le to asa o lo angai mai. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. La la vai kangi me o mai al gaming la la vai le o kele asi si ma wole nga haleluya talo fai chamo ngale le tu lo loto ala maia ala maia le ko la vongi kemi ko fai manga ko mafia fa ma wulunga fa val valea isi chamo wani me wang le le tu wa yo chacho lima yo tu a ao mo chacho lima Fafichai ile tua, first of all, not only that, enjoy it, as well as if you can help somebody else. I used to touch your mouth, me a love is also on you, and if you can, why not? Ya, I think a tie. Peafu ye tu yesu ifafu ilo walanga. Ona ye yale lang unana lang ole chino aya eloto ile chino. Talatus boya, Samole tunu pele, olo tatu taimi. Hallelujah. I fight all the two spot your jello jammy pace. I tatele malam lama for you. It's a song of my way. Ah, ye pika kufa pe ngafu ile lokala ngonga yo foi munato tanga telele uska ka yo jala eru je anga foi le ngu eje le amal amal a ina wo al chemi a wa winum fa pula ina le tu am tawa langa ma ya o mel le chemi na lo fa fita ya ile tu fa fita ya foi le tu ta lo foi nga isola eru a wo fa ma a ile tu lo ko isola eru ina ye sa o ma ina ye la ve ina o ma usamo ele o fa ma foi ina la isola eru ele o fat jawa soina israelu foina simply fa fetaile tuo wo manatu mai oh yo la sika ko me fa joli la sika ko kala la sika ko kala jamo ka gele fie ku ku le nga kai ye fa fetaile tuo fu sina ti na ilo na loto na na watu wa ya ka ku ku pe anga fa pe mo foi mo ku ku o jamo nga kai mi fa fa kala mai yesu we O tele jamoni sina alfa na ngala va Israel wo le lo na kan ka Israel wa ala ka ki ku ku ka ka lu wo se ka lo fa ka ki ku fu wa vi ile li ale la lu wa fitu sa ne la lu wa fitu sa ngali ma dia vi ile li ta jel ta yo ta jo u ma lava a samo ta jel ta yo ta jo E wia no ta langona le lofa, no na tele mau e kale si e tono sa moa. E mai mau foi pia na, ia le li, le loto foi o e sa avelo la tu fa mua mua mai e sa unu ina ele na foi fa ta o tonga mai la vai le na teimi. Ah. Aleluia. Avelo fa mua mua e au na le tua. Of course, pese I ua fa pei foi le. Awe le famo mua ili tangata o letua. Kuse maanga ia. Ia e pangalea. Ia le li. O lona whainga ta. Ia ua nganga kaua o le whaife au ili Samoa. Straight away ala mafaufau o le kangaka Samoa. Ia pisi ila awe ili faa lualu. Faa lualu langa lau pwemeo le whaife au. Ia le whainga kala leo le mea. Ha. Ia leo whaife au uma. Can I say that again? O le toa te leo whaife au ili tangata wala wina le tua. Even po kangaka fo kai kai ni sio mafkanga ni sio kale sia vieleli papeina iloa o onga o lo la tu tau talangia mala ngaina tala tu spaia o le mai le tua e fa longo foi musika ilo po le tua a fa merta tu non ape gelu a tau tala le tinga tai tau tala e tu sama le upu a au auna e au auna e tu sama le malosi wo foina Ina ia vi ia ile tua ime uma. E fai ila nato ngata. Ah. Praise the Lord. E kile alanga. Folfolo nga kai Samoa wa walebo nga kalafua ia upu. Ele fau le fafafo nga Samoa ile mamo ringa le fe au ilunga le polkalambele ne ye manu malole upu moni. Esa pise ifo ile ye mangeso le faalongo ia kausanga umavai. Awa faalongo, faalongo, faalongo. Ele ayo le lava kau alanga le upo le lofo le upo le upo moni ele tua. Mai le kenesio le faalinga wa faalongo, faalongo, faalongo, faalongo kau waimaa. Ile li, nao le lofo atu. You cannot. Ele ishi ya mafai nga mangu malo inga le upo moni ele wingol tala. Pea e kalangua maya sisele menga ki kalangua maya. Pea kalangua mai fo isi sele loto nai te tala noa mai ai. Pe si sele awa onga ngai kouchinga ele tuspa ia le tua. I am very sorry. No matter who you are, you can't beat it. It's so powerful. It's so pure. Le upumongi ele le tua. Wata au auna fo imale oli oli au auna male mauti noa. Ma wa mowa fo ele malosi. Ia ema moli ele fe awa le lofa tu noa. Ui ango kalangonga e fo inga kaha. Ia ai, wasuomalie le ola e, le ngata ya, waolo pumoni, ole ola ina foi, keukewe foi loka kwa olua, ke sila sila maile, maka fie fia siau pele. E foi kemi maki vafsa ngai, foi maumu siau pele. Shema u foi fana, wolo fafonga le tua, e fata waa, e vai chamba fai, a wa feinu suomalie ole ola ilalo le lofa tu, no ole upumoni ya le tua, it's an honor.
1: Amen.
0: Na faftaya ile tua, ali my dear.
1: Yes, God.
0: It's an honor. It's an honor. Via lele. Ya afa fenge ya la va olong ila ka ke fa fie fie kanga ka ali ma dia. Fa fie fie ngel kanga ka. Ya fa fie la fem ka kingo nga Paulo. Mai a o fa fie fie pe i tengan cha. O la le cha wa o se wa una len tu o la la nga a. e si e lungo le masala fa si e Samoa o nga le tu e lungo le masala fa le si ka ye lo fa fa o mar kai ka yo fa si si dil mele manga o kanga ka yo ngol va ye kul kanga kanga kala la la la makala mer kanga a fide mu o lo la ye le ka wor me mongi a sole vi ye le praise the lord e lo fa ye su ya joy e lo fa ye su ya Samoa a Le se tali ne ola. O to viu fai kalkus pa ia samo. Ia ukeika, ni e fika fui kai kala ka fa sole uti tala no antu ai. Ta te le so makala ngoa, e kala ngoa male mauti noa. A tonu fo iol me fui na te le. Ia e tu loa u so awau na a ta te le fai atu e. Hallelujah. Me fui na tonu e, e ni ai keringi pol kalame e fai a fa pea. O le te tala o le ava noa mali kenesi o le whalinga po lase me te manao miele fsoswani. Ai o te tala noa fui male loto e whama ulalo male mauti noa o le usi kai fui kaika. God will call somebody else.
1: Amen.
0: E reo se me fain kai le tua le koe ka penga o sisi awa unga, sisi koa o langa upumongi. Pe a o le usi taitaita. It is my calling. Ai o te wauna lama le ori ori. O meo fo fawui ma yei le tua le o langa. Ai sorry. O kwe faku ngi kai kai le tuan kwe fa makamaka ile ulanga ma le menga fa ui ma ile tuan suri. Ma kau kia le tuari. I ma kau kia. Ya wa. O le mafaya yo na toe suia. Le ato tuanga o le upu le tuan le fe au tau ave ma le fe au moso si tengata soifua ma le kenesi o le falinga. Wa na o Yesu ke riso na fa asa te ruina. Full stop. Makaukia. Ya le. Via le. E feku wa ye si fa wa ri ngai kanga kan le. Ah. Le ka si japa ki feku wa manga ngi si wa le. Le fa se fulu wa ya. Ya ma fa mai wa le sa le langir kanga ka le papa kiso. Pole le pe chomeina. Samole tinu bele. None of those o se awa onga na wa onga. You read through the Bible. Hallelujah. Tasi al dalio tato. Wanao Yesu kebiso lava. Na faa sa tauloina. Yaleri. Leo se mele angali. Tala noa malikuki

0: Apolo nyisio mea ngao Yesu wa ngao Yesu wa ngamaliu ngao Yesu na faza chavaina alalana tala no Apolo nyisio macha upu ina ua tusi tusi maitanga chama fia malama lama ia peta mafaifoi Paulo e faa malama lama leka waso tangata ona faa malama lama tula ime antutupu masoi fuanga emesi lava savalinga ematanga chaule tua no oia mea ya ai ya Israelu savalinga Israelu maifea mai ai kupicho ya ngai kanana fumei. Na oia mea ya ila jo ua faya ya ua tusia fai ma polo inga ma popo inga mo itancho ya uo uma yasoni.
1: Amen.
0: Ai fai kaula ya ili mumoko nite sifulu. Ye fiolola fushi disi nga sa unga. Mai awaliko ke mui mui peongo mui mui ala Israel. Awuko ke faa ongo ongo. Awa. Wielele. Famanu wiele tuwa ya jo esa moa. Anga lele ya tu le tuwa ya cho oele nea fiafi. Leo se chala inga se lotu. E leo se chala inga o se lotu. Praise the Lord. Ole chala inga, ole mawalunga, ole sidi ese, ole lofa, tu no le tuwa. Ya faila ngai faa fonga ili loku wanga lila, faa longo ila unga, faa angkir kalongo ya Yezu malongo mali wa soli. Longo bingai angki foila fia unga faa longo wanga lila. Can I say that again? A fine fafong angalela. A ping on a kaunga on a pa ya ya yesu malong bali wang a kew kewai. A umang ya la kalmo imo o. Or kuspa ya akoa. Ta lofa ya joy. Praise the Lord. Watonu lo manatu. O tele toel watu masesime alta tinoa. Elena tole isova elul kamalo. A wapula mata. Tautino lofa mai. Wanao yesu keriso. Na faa sa tauroina. Vya lele, angalele yatu, letua yate ole nefya fya. Na wa emo mashika kwa wambio. Yala kafi kunga, si ikalia kulka kwa vlau. Talofa. Ya, yatu e fatu fatu. Vya lele, praise the Lord. Vya lele, angalele letua yate ole nefya fya. Tengu talo ta tu tap. Tau chino ngale ipu filfilia fema ya. Wa nao Yesu Kiriso. Na faa sa teroina. Fatalo fatu nevi afi. Malo malo soifu manu ya nevi afi.
2: Malo soifu.
0: Mfenga kiki la lola ulikio fa manu mole uso. Pea kau. Kau lelah guna tu lau, lau sahulang lau lau lau faham boleh lah.
2: Hello.
0: Ya. Saya faham dia, ni bang lefi.
2: Ya,
0: malu
2: saya faham titi.
0: Ya, sahul mai.
2: Hello, singau fasilia. Kira sudah kena lengan. Nafia boleh lau sahulang. Kami beri mama aku apa. Ole sitianga ole fa moy moy lo ke usau nie Yesu le sitianga ngalo fi si de kwa la sunga pe pesa yesa wa nga Yesu e ta wa le sitianga
0: ile temio Yesu
2: e
0: ya olo yela wa nga tuspa ye ta wa fa ye po sa nga Yesu Kristo ah. Ai se tala noa Yesu Kiriso specifically if at the tola si tianga. Tau fi mele mele lau tala noa tuai. Na ili teme la fo Yesu leu pe fa peyo na so. E yei mea tu te le mala malama ai. Se teimi muli muli ane nga lua lea nganga pa ia ona tau mala malama lea. E yei la isi o vayanga ye peo na isa unuine ol si tianga. Ne rana fa mala malama ai maise lava leipu filfilia. Leipu filfilia na tapena ele tua. Ya, ele nga teinu wese. Mo Israelu fa pena fa malumo chupu onala le pe ye mani noi ma wa wina malo sil tulanga lo sitia pole me lo cha ua ya ma pe fa cha cha mai ya e pe ona po no ile cha pe ni ma le lave ing o tenga cha ile tip ai le yese me fa pitola ba lo cha we pe me le so noina ya te lo so chulo
2: e e pe ole ole ala na lo silio na ole. Olai e mawa foi

0: taunanga Yesu fapea e fapea ona po noa
1: yeah.
0: Ia fapea na foi ia taimi o le atali o le tangata
1: yeah.
0: Ia alema ua ile taimi o noa e pei ele ia se sitianga le taimi o noa e pei ole sa lavea ina ona ole upo le tua na lavea ina ila tau foi sa ina ia faule vaa mm. Ia e pei ila le afu atu ile sitianga lea ona e pei ua le tau nuu ai e fufuanga Yesu na fio mai lalangi e fa tau nuu. Pe ato mana tulai le sitianga le fa pea ele I o ile taimi. Ole o te fa winga ina ya uia le tau langai mana ia le fa upuina o lau saunanga fa pea. Wana o Yesu, wana o satau o keriso. Yeah. E pei se ila atu uina la ia I male, male sitianga. Mm-hmm. E pei se ila ua le atoa le taulanga Yesu na faya e pei e pei o le winga o le taulanga le whaupuna whapea it's once for all kusai yeah. Kasi o taulanga mō tangata uma o fia inu esem malinu filfiri o le atua yeah. E pei se o se o le winga o la whafisili o na o le tele o si o tato o tinu foya me se o le tele o tapua inga ni ona pu mm-hmm. Ia e pei o lo o ma tele ale ile te tununga le sitianga mfa tali tali fa tali tali fa mai eto e sau Yesu ya tele fo inicio ila toa le wala ngo mau mai te sama ya ma fa ya tulo la tu soifua ya ole ala vai le sau Yesu e pe yo le sili la na le e le yo no sili tu ina ya
1: ya
0: ina ya ma nino fo I le mata ole vai le tu langa ya me se fol fa mo moli langa ole e ma ua e fa pia e manu ma no le pumoni
1: ya
0: fa pia no le pumoni le ale tua e to e fio mai Yesu e si tia la na kalesia pa ta si mai ya ai e pe se ila ua ua fe se se ya ila male male fina ngalo Yesu na sa no e fa pe pe ona po noa e fa pe na fo ile taimi le tali o tangata ya e ia alena ma ua le taimi o le atalii o le tagata na faataunuu uma ia Yesu inā ia ia ua o lou na talitonuga pe o le alaga na o lo fisili ona e lē o i ai se mea e pasi ma itua mai o le o le tusi o faaliga e lei faataunuuina Yesu pei o le uigalaga e pei a e pasi mai loa e leai sou e leʻi mautinoa se faamoemoe e pei la ua ua ola tagata sa moa ala e faatalitali e lē o mautinoa se faamoemoe e wa fa pe foi la o le te sau no fa pe a le talia ina Yesu e avia mali fa o le lo volanga a o le te fa tali tali o no na winga la o ai la le Yesu le te fa tali ai a le la talia ne Yesu poni pe o le winga na la fa se li la sunga male fa lo alu
1: le malu malu malu malu fa fitai malu foi le sau no a me se foi o le la va manino la foi le e fa so a o le uso foi manisio va en ma fa ye una ta o to se fisili e moni ma fa mauni le sa unua ka ae o le fa aftaina I le tua o le fa mtelanga le tuspa ia o le fa tua tua tatou te sawa vali a ia o le tino mai o mea
0: amen
1: mana tua mai ea ere e fuisi siu kako nga ola le kemi lea ae fe mai nga fa umakia le lalo langi mua mua I le lolo
0: hey.
1: Alright o le lalo langi le nei tatou te soifua e fe mai le tala tuspa ia ua tapena ina ma fa polo polo le tua mole afi e pule la le tua longa fa ka milongo le mea ai ole me wo multi no pei ole tau fa ing ole mele foi fam tala dus pa ye pei foi lana sa no ole so e pei se I wo nga se va ale nga lave inga ia ele o se sikiang ia ai ole tala no ale tua pole u pole tua ile a wala e lave inga ile te nga tau le tua mai le fa fa nonga ia pole to sa ole tua lo wanga I mai ne la ina mo moli ma fa ma tala le apostolo ole sikiang e a vesia tu te nga tau le tua mai le o langa le nei pole la lo langi le nei tantu te ola mo soi fuai ia ai fa solo lor pol kala mer fa fainga malo al mon fe ai pen fam tala ina fol tus pa ia ai moni le lecha un nga la sunga ia al me mo tino o le chaua le ole ola o le fa tu tu o le changa te le tu o na le fu le ile va ai me o tupu ia ai te mo tino e tu sai mo le upo le tu o lo cha pena le tu le awala e la ve ina yon changa te al me mo tino o so se tu lo e le ma fa ina lo pala ina fa tasi le tu le tangata o salamo ma fa tu tu ya Yesu Kristo ye ma tangata fo ye ele fa tu tu ya pola lava yo la fie fie fa lo lang ne mantua melu po Yesu na lafu yon so. Awa tau te atu atu vale, awa tau te mate tau, awa tau te popole. Ya wa mga kapenga na meva kwa yo koko ke ngofu kako mafuka, ya fai foi elei foi ya. Ya uke alwe kapenga ya walu foi, o te toe shawa aisha ina ya vatu otou, tatu te mafuta ina. Ya etelelo na famtala ina, tulou, ya la hata uwa tuspa ya tusulfalinga, e ka uwa ole Yerusalema fau. Ole a ai ya rifo mailunga maile atua, e a fio aile pa iya ole atua, ya maona tangata. Ya ole temi muri muri awa, alusiki yanga, saingi lifenga inga ole fiku kausanga, mwafukupu Yesu malaupa ya lafe kausanga, fakula isa kangi singa maikaimia, ku uloile, nene paafie fava vau. Ya ai fakua apia lol mele tawa ole New Jerusalem. Jerusalem afo. Ai pio naule fasoa lau sunga ye moni le foite fafonga ya. Ya le nau pa ia foile le. Ya le temi fapei ona po onoa. Ya ole mai nona fa atata mai ai. Le matautia, ole lofa, ole atua. Via leli, al si tianga ye pio na wai ei lava e olo ti peitei le tulanga. Ya ole mea umautino ole ale tulanga malkuenga fakamuinga. Ole mea umautino a. E le olo palaina fatasi e le tua, le tangata o Salamu Moni mafatu tua ya Yesu Kiriso olo na alo pele. Ia ma tangata la alaba e faa ya alo na fiefi.
0: Ia vieleli, le ole wingola u fatasili. Ona, ole anatau noa Yesu fai mai, e alu ele kwe sau. E pe ole winga nga, ele ingo, nga u fatasili, pe amo fia malamalama winga ele pokalami. Ona ile wanena is fulu ono le masani ona ta ua e lausunga fapea yeah. Lena promisia ia isu e alu ona toe a wina maile ole anganga pa ia ole atua ole anganga pa ia ole atua na te fai loa i aila atou le angasala ole angasala ole le fatua tua Ya ai maise ole amio tonu ole tua.
1: Ya mal fama sno.
0: Na mani no na ile amio tonu ole tua na fai mai Yesu. O che alu. To che le to va ai mai fo ia che. E ole mani no sa no nga Yesu ele ko sa. Wa pe ole vinga nga ola ukala o nga nge che wa ma ole fa kari kari. Ya ai le ko sa Yesu. Ya nga vele mala e fa se ina e fo ta un nga ma. A ole amio tonu nga Yesu le fai mai ele le ko sa. Ya mese foi orfa mas non ale fa pe fa tritali fa mas non. Anga muli muli mas fa mas non anga fa mai su. O uma ona fa mas sino ina le li olala. Uma. Anga uma un orsato lo que le lola po le ali si fa mo muele ale inga ku cupo inga va pe ole. Ole siti anga fa ka kali ai ol fa mo muenga ai ole u isala elu onga la ku kele ka kongu ya Yesu. O umon fa tau nu ina Yesu. Ia le tau langa e tasi aia. E fao la ina en tangata e fatua tua e nona suafa.
1: Lono
0: ina. E yonga uka kua mua mua. E fao la ina ona pōnoa. Ile upu ole atua. Ae o taimilene yo le anganga pa ia. E fao la ina en tangata. Ile upu ole atua e taritonu mfatua tua ia ia Yesu. Wa uma ona sao nia Yesu mea uma. Mole fao la ina o tangata na emoli maua ia yoane fai mai. O aile tangata e fatua tua ia te ia.
1: Yeah.
0: O tau o ia ole teli ke ole atua.
1: Yeah.
0: Ika pinga tau o sau tala noa tu nai lau sunga o nao lea na maa ua le si tianga ia peo se mea o lo fasu che ina ili toa tele o tangata. Ina ni mao a luma le fata di tali ili si tianga ia amha peala e wala ufoile atua le toifua aile io omae si tianga o le ala se fa moe moe o tangata o lo falongo longo e
1: Ile yeah. Mole mau mole fa ole okay. Ole fa moy moy ona fa mtartala la apostolo lan tusile kale si che salonia oe olo wo feoti to low a fa ye che believe ne po wa ya olo fa le tuol so ifu ya la le fa mo la lo ma fa tu tu ya yesu mo lo mo liu e te moy a moti no e le te me e ke le moy e pe lu mo fo ngai le ni mo tala tu spaya a fa mo tala tu spaya mo a oni na fio mo yesu si tiala na fa na polo na kale si ya E mua muantue tutu wae oe na oti o ya Yesu. E leo kanaka o male feoki. Na ole tangata lawa. E maliu. Ia ua mua isala mua mafatua tua ilali. Fema ila e tue tutu. O na vae fatasi lea o ia tangata. Ma e olo soifua pea. O na vae lea mafeilo a imaleri ilivani moni. O le famtalanga na le tuspa ia. E ua afapene ila ole meleche sa unua isa itu loa. o fe la la nga ye kanga ka pe fa ye sisi ki nga o fe foi la nga ka ka pe fa ye e o la pe so fo nga ni o la sa tali fa mol mol la sa wo si jilo
0: ya o lo fa mo en boele ya yo wa lo portis pa ya fa pe e te fa tu tu ya yesu
1: ya
0: por ke mi te fa ku ku ya yesu o uma nga maliu ma to e tu yesu mo e
1: ya
0: ya or ke mi fo nga lo mo ki ngo lo fa mo mo a wa ole ole me sa wa ya o na tupu le mena il ke mi ko ku yesu nga ko ku ku uma ya nga nga ka nga ka lenga lenga feoki ala e fa tu tu ya yesu la mo mo ya ma te yo nga lu fu ma fit ya ma nga ya ku ma la ku ma o yo le ai pa ya u monta pe na le tu mo tanga ta fa tu tu ona e pe se i vo nga le pe u fa fi fi ke le il le mele o le rapta pe u se i u wa wala fi fi fi ka ka e fa tu tu ya yesu ona o fa kali kali ni me o rapta ma ele se ile o la un aso soña ku po kala me ni va ngale fias
1: ele faina o lo pumonia se tu lo wa ele uso ele se me la fi fi pe fa ti fa mo mo ma fa tu tu ya yesu ala la nga fi fi ka ka se tu lo wa woni ya fa ngo se lo tu ele no winga e yesu ile wu ku ele o la yesu le o la
0: ya ole changa cha ya wa ole winga ola ukana le fa ya ole mauti noa ole mauti noa ole wa e ola ya yesu temine e ke okila ala mo ki ngole me ke alwa ya ya fa pengina ke okila ala fa kali yesu ele yo ma yesu e fa ile fa musino ya ole no winga ele o lo po fel me cha nga ye
1: ole ole ole fam talanga na tus pa yel changa cha ole wa sala mo moni ma fa tu tu ile ya ele to ye se fa masino ma le ro ma valu na cha wo fa ma ele to ye se fa sala ye o ya ke riso yesu le ro ma valu fa mo mo fa ke ro fa ma o ele sa va vali la le chino ai la le nganga a wa le tu la fono le nganga o le ola le wo ya ke riso yesu wo tu sa no ma ina ele tu la fono a le nganga sala ma le oti pa o fe la la ona la vala ma ni no la tu spa ye
0: ya vi ele ya ole
1: wa so so ni tu na tu la
0: ya ole failinga ol failinga ngai luas fulu ngai ngai ta uailo tofi maua il kaimi e kefa kua kua ya yesu ngai fai merika la kuspaia muia mona ua fai la tou ma tofi fatasi ma yesu e ala le fatua tua ime uwa la ngai epise I e o ngai kari kongupo kalame na ole e na ole sa tauro ke wisu
1: ya
0: ai le o tali tonu ile to e tu mai wa ole mea nga le inga ke inga nga nga ke inga ko e kumu mai o Yesu o ngol fa moe moe ile rata nga e fa kadikati
1: ole ole
0: ya ai la lea fa ina pa ote talo ile tua ina ia sosani ina ia fa ola ina ia anganga o si tato o tenu o Samoa
1: ia
0: le ia ile pumoni ia fa manuia fo ile tua titi malfaltua ile awa unanga mai ia
1: tanga fa pula le malmalam mauleli ya fa tai fa tai so mose ma tanga ma fan fan mauleli so ole valu ta stolu fa oli mai bon numero fina fi so tai mai ye fa mol mole pa I would love to okay. To fa so
0: ya mela na na le fo ngo wo waku fo ya o elicias te umo wala wat
1: okay ya
0: ya
1: ya vi ma ngue fa so fo ya
0: fa so
1: fo ya so fo vi ele ya ole manga ya ya I you know my love of day to also I don't really know ya pola fo si temina sure to pe fa pen ta fe lo ai ai ole manga ya le ultan no tanga tanga tanga no sa ma ya luna lo tso mal me fu ile wa ile fa pe fo yo o manga ko ma kusi se lima se si ma pai po ai ya ole tanga no la fo ye ma na tu fo ma la fo ye ya va ngo la fo ye ma tanga fo ile fa so ya ai ole fa fe china ile tua ole melen te tawun tau pe lose fulo tu se falinga ya mole sila fia ole temina ya fia ma yeye su kerviso ma le au pa ia e fa o matia le fainga malo le manfe ai ole le ikan ngoa ele le ikan ngur fainga malo le manfe ai mole sila fia lono winga ele ikan ngur fo ilan fa mongyanga le fa mongye amu ia e fai o lato fai ma kofi le mongwia langa ole toe tutu mai le temina e fai maritala tu spa yel tu sila vanal falinga e fai ngo ole ruwa I toe tu that moment Vialeri ya ko ku wai kanga ka man tuo mai alu ngel si kianga e ko ko mor fiku ka sanga ole foi la ko fiu ki foi skanga ka mai se la va Israel le o la lo le mancha le peru na la va fa ma chala ni chau pele los fulo tu chel falinga o e na ve se ola tu sei tu lo o no le mau ya Yesu ke biso Vialeri o kamango ya e meini lava o tenga te Israelu, o le tāu, o le mele tala noai. Ya o te faftai fwi le tua li imai dia, ya faftai fwi le uso, faftai ya pala le vala umai ma le fasoa fwi. Pau le mele o te, te tali tonu, ya tonu ele o maua umai le uso, ya vaenga umai le hau yele fasoa. Le wafai tau, tau sanga le tatu burkalame, o lo tala noai vaenga isi isi, ya ma vaenga tāua. Ya atonu wa fayo leanga ili na pito lea. Ya atonu leo fafofonga inishifu yo vayenga lo tala tala. Ya faftai matango fiel fasoa. Ta wafa ya atoa. Samoa le atonu pele lena tuwe pa ya tuwa ima fso swani fo ile uso. Hopefully. Le Roma na valu lena tuwe pa ya. Ole neye le to yeise fasala ye o ya keriso Yesu.
2: Amen.
1: Praise the Lord. So skangaka wa salamu moni mataria Yesu, afaye te maliu, peo te maliu foi, aile ya fia maya Yesu, au te alu, au te maliu, peo te oti, aile oke oki malamoki ngoa, aile teime ute toya, tula ima yai, au te leto e tula ima ila ili fafanonga, aile tula ima ili manuia ole lea tua. So ngala wala mangingo kuspaya, leone lima nafue tawa tuspaya alfetalainga Yesu, awange yofo skangaka, fema ya, eto e tutu uma, Pemelo malo po Yesu, ole shesenga o ena mi ole le yetu etu tu le ola o ena mi ole anga etu tu ul fasala. Na lave mangi ngale upo le tua. Ya mena sa fi mo se se si fifto falong longo fo le sa unwa. Ya po fe fo le tao tu po fe la fo la ele ko Yesu si kango fe la la. O fe la la o ya ya fe e yu ya. Ya alfa fitaina I le tua. Praise the Lord. Ole lo fole tu ole talia na me umasi o kwe faikau kwasi maule famul mole. Via lili. Praise the Lord, praise the Lord. Awai la tau lava ia ui lo ai, le tala ya te la tau, ya te mantau I le winga. O lo mantau o atu ya te otona, ma lo o tau li liu mai I le tua mai tupua, ina yo to auna ile tua soifua ma le ua moni. Saulo malfai pa se fulu. Ma ia fa atali tali yatu ilo na alo mai le langi. Si fa fonga fa mal moli. E le so nga kaukala alka kupul kalame se mea. E kalangoa ile upu. Praise the Lord. Ma ia fa atali tali yatu ilo na alo mai le langi. O le na te toe fa atu ina mai. E ia na ye uoti. Le lava ye ima ulkuspa ia pala. Samoa le atu nubele. Fa fonga le la fai. O le na te toe fatu ina mai e na ye woti o Yesu lea o le la vea ima ya te itantou ai le toa sa tali. E iriko o sa lea ngai mai. Taku kele mafaya ele I faya foi mustangata soifua. Ya ole upule ole ole si tianga po le rapture. Ya pefo ngati peita ingisi ukangaka. Ya ngalawe fa makala kuspa ya le call up. Ya po le avane ifo. Via le li. E pule a wawa le tua. E pifol mele na ta ua fui le matanga. E vai teimi o peona pōnoa. Ia e mungi leo se si kiango le faa. Ai ole atava aia na ta pena lave le tua. Le awala e lave eina. Ia fui fui lale awala le lave. Ia tangata ilalo le lofatunoa. Ole si tianga. Let it be. E pule a wawa le tua. Ole mea ua faa fitaia le tua ilo nalofa. E faa maoni ma le tua ya miotonu. E le faa maoni le si. Ai keke fua kwa le si. Ele fa maungi pai a shele shele fuwe la fai. O lawe luluza moa. O lawe shele shele. O le taua foi lea. O le telo temi fetalai Yesu. Ya e fetalai lava yona tangata. Fatua flow me ale mema. Sao loo wa mafa mafa lfe au lea. Mo tanto ili temi le nei. I lalo o le lofa tu noa. O le lofa tu noa. Ya fa kwa tiglea. Ina wafuwa ili soifuwa Yesu keriso ilungo le satau. Ono tatu temi lewa lama lama fai wa matango fi kasi alka kovala unge fia fi umanga ike lewa e fso swani foi ya ono tatu temi ya analava lena talitano tu nisho mawole lupo le tuwa lene fia fia ole mena matango fi ili talio Yesu ilo walanga na eola la ye tiyo la marimauti no tala notus pa ya mai ele fali ya mai kako kele iloa ele iloa kangaka kako wa fema ifa penga foi ile alo le tuwa ele ilo fo ele lalo langi mena ngalako ule amanga ihai Efe mai a ona ile teme a fio mai Yesu ilo na mamalu. Ona, ona apia ile matengata. O alitengata, alitengata le usala moho mafatua tua ile li. Praise the Lord, praise the Lord. Ngati alo tatu fatu vaa, nalavai faa mtalaina, alimumule Tesalonia mtapu faa. Even Korinito mumule konito mtapu sulima. Ya manutapu mumule Tesalonia mtapu mumule na ufaitawina mulmulia nei. Faipo hivyo mtefulu faa mumule, mosu temi faitau. ye kalangoa mang ya ngal kalangoa mang ye kele fa sole usoa ya woni tatu ye tu lo wa oni yalu ka wasos kan o fingi yalu ka make make ya o le fam talanga tus pa ye te tauna e ola ma oe o tanga talo sala mo moni ma talia leri so le ole talanga ole ole o ngo fuyo se ole ole ole si tianga ile si hawa o mo sole ke fek fe ya ile si hawa o te fe fe ma ma cha wai a tuli so se tasia wo ola mo leri you are man no matter what pole al ko ngal we get way ya ke al mo mo chi no
2: amen
1: a ke lo lo po tu spoil of five way ta pula vale valu a haleluya fai puna su valu ma ya ma to chi no nga paulo o na chi nga po chi nga fo yu yel changa chole tu mai ele fa tu sali ya le chi nga ya so nei male manuia chali le fa chali mai e so lo yele tu lo macha ne fa no no le ko yeshi oki de chemila ne lo fa le na olen tu Samuel and Tunubele, ya, yeah, the Fasone Fief. So Sitangata was Salomon Munim Tariali, Elims Kanaka Kanakanga of Fefedoki. A la Langa Fefefekanaka, Yokima Pefefele, Ilesik Yangama, Yalona Winga Tuloa, and I fear Fede Loku, and I coo yes with Ileo Langa, Eleo Amana Yalen and Maliu, Mo Oe Moa, Eteme, Etalia lawyers you know along a man. Ola Peoki Vamelepo, Lipo Fifilia. Pefeola pefeoti o te ngancha o le tua ele fefer ka malo so lo wo tio lo wa o lo manuia o lo wola lea o le famo e moe o te ngancha soi fua e te ola male mauti noa e ke ma salo salo loa e la fai ukoi ka kunga aua ne manatu le te ngancha ma salo salo na te mawo se mea kasi mai le tua nothing e ke ola ma salo salo loa ya minus world Ya, yeah. On lembo lo wo ngoe ki fa ko e jeile tu pa yo la masal salu. Ai fa ki la masal salu. Ya lo vinga wo la fa nya chalu chau no ma. Yesu stanga chala ba. I wa me uma sa mola tu no bele. Ya lo fo Yesu ya tu of course e il mengol si kia. Le te mi le tu e lo se kai mi ka ko. Ah, wo le van ka nga ma fa umal por kalami. Pe fu ya. Ko kasi ya le mai sa pa ki le kalmol kus pa ya. Fikus fu mai sa pa ki ko kasi ya le wo ngoi va. Al ko kasi nga le a ole afia ka usanga. Wow. Leo la lua fe tausanga. E dia kolse furu kol kolu ngamari wa Yesu. Leo wa lua o luono. Leo la lua fe tausanga. O fa loa. E fe mele tau chino nga pe jelu. E le fa tuai mai le tua me wa folo folaina ia. Ai o loo ono sa imai pea o ia. O lo na fina ngalo. Ia wane I fano se tasi. A yo tanga te umar salamau. E lo fa Yesu ya teo e samole atinu pele. Faftai malu taimi fa avano aina. Faftai te talo mai. So se samolo amana ia maa. Talia ilo na lotu leo pumonio loo faa ngaina leo la faa chau waa. Ia ilo se vi ingo stangate leo stala ingo se lotu. Ae ole faa soa mal faa manatu. Wa nao Yesu na faa saata ruina le tali. O tatu tangata soifua uma faa manu. Ia le tua faa manu ia faa le tua leo soa wauna na vala umai. Ia. Ia mousi ava noa pe a vala umai ta tala noom ta mafuta. Faa vaida upo le tua me uma a. Alo faa aftai faa manu ia le tua la faa istatalo ta maa faa aftai tele lava faa aftai nefi afi. Aftai me uma ta maa. Tai la upulo mātou atua. O le sulu male mala malama. Fatashe ima le fsoswani o lu wanganga pa ietama. Mātou te mala malama mwanino ai lo mātou atua. Fafitai na le fafitai lava. Ia tele fu ila fafitai la mātou fafitai mo mātou loto o mātou leo ili aso male taimi. Ono lo lava lo fatu noa wa siri siri esele atama. Tama hafa molmole fafilo ise maa Familia singa lala fasa loto se loto mafatia si tia ni avenga. Mau sien ya mo le manna o la upu le manna o la suafa Yesu keriso. Le manna o la utoto. So swani tamai so sitasi o mana umia le fe so swani. Ina ye fa penao na ola ma le mautinoa. E le se chali o le ne yolanga. Wa nao Yesu keriso na fasa ate roina. Si tia tu se o mate watunu pele o Samoa. Una fainga malo yo na tai tai tama. Yo matu ainga le chino ni woni ema sani siti atu fa mole mole yo wa awalofa. Au tu wa vanolo walofa tuno. Ta pena lau fa la tanga misi o la upumoni na ye mala malama maola e tusa mala upumoni. Ai awa lava male loto le tangata. Siti atu ele fanga lo ina lo nuwa iso ra elu le tatalo. Le aingol fatu utua lau tele iso se ngangana iso se lanu lo mantu utua. Si tia tu foi tamal pulingo le lecio e le fanga lo ino le talo. Iuso wa uno lo tiute male a ino tamau a lo fai falo lo e leo noa. La uso tamau lo tapua ia le ministry, o maola fatauwa amale ainga. Father, e sene matangu fieta maali sua mali ole ola ilalolo wa lofa tuno. Ola e tusai malaupu moni. Wa nao Yesu ke riso na faa sante ruina. Feso swani lau fio, faya lau fio me siri siri. Olo malo molo vi inga. Tu mawi ato ole vi inga ole faa manu ole faa nenenga. Ole leifo itamale nea fiafi la uso loo. Muri muri mai tamale nea fiafi. Nga tia le fata wau na tama. Ta wala nga ina pelo wa lofa tunua. You're the only reason, the only answer. Now and forever. Ya vi ia oe. Hela ya Yesu le fafitai. Amen, amen. Thank you, Jesus. Thank you, Lord.

0: Toledo, Ohio, Peo I Lena, to like my foi or se festival for Ilia Safatown winner, Ile weekend. Ya I fa tai a moni lava or la foina manu no anisi. A ole lava foil of our wow, yes, I linga foi, leo leo ile le foi vying or let's know in a ear mautino, elinga telena, or lo ya foi male, US Navy, or lea sanga lue il vangale, le lava foi what I'm a fai in a ear mautino, a pui puia, ya nisi foi yo solinga to la fon of a petro to like my, ya wa a fuala le lua kolkaka, open fire is a festival fa pia. Ya elea, ya se fai kaunga foi le po, ya se fe a oye le sefe, I also to langa le sanga le mu, mo ilato umasai, ya faftai, e moni lava, e moni a foi, e le o man lunisi, ya I also to langa fa no noa, or not to langa fa pene to like my,
1: So Jersey, a little initio le man for let you know, ya off your mind. Foi buying and now buying or America pair of my world channel book. Late, yeah, buying on I love my minister or for Maraloina, New Zealand, or tell us a telefia, a bit of good news. Yeah, Montanto Leanga, if I for my never tame me, never tame me, a pair of over to report in my world time, Pokalame. A mother to Massin Fo, Olenda, Yanis of fees for my Yolan Fayon, na abeseino ya pe fa ji tia foi je lo ba ngale na tele ye ye paket chel malo le na fa lo mai or ba ngalo si fo malo lo ina so ta si lo ba ngale na fa lo mai le min style si fo malo lo ina
0: te tonu a fo ye le sala u lu se fulu tesi male ono miliona a le na a fo fo mo le primary health care lava ye ile paket chel malo le na o mai o ina la le ole ai inicio la to fo fo nga fo mo ta to fo ye wa a matala ya July ya emole se fulu lua masina ole aleto ya ya tato GP fees ya sa masani ya ona tatongi so atonu la ole ya ilava fo inisio GP so la nga ya tule mamalo la tunu a ya ilongi swinga fa apea ya ole wa fa ala wilo hatu mafa ata mafaifu tato pola kalame longo puya li ina ya nga ya tu ya fa ola wa mautinua ya tato ya swinga fo lava ya talo sia ya le nga ka il se fulu lua masina ya fa awau wa tsatsonia tsawia ole le patiele le pa ole isile o vainga ole la volo o tama fa ye ina ia mauti no le fa faingo fe ele malo le tsunu ona nga ye vai ti pis
1: a sa le ya ya wa tlo se tsala fi fi fo le montanto o ol kawo fo mal ke minge le ko ka fi so le tama ta we ne ya ya tlo sia wa o you like that va ba tu fo mal minister si fo mal loina e o tu ele la a tlo tela o fi se va il fo mal le la a ve se pe fa ta wo fi fo mo ta wa fa ka le ba ka mo ba ru le wo anga ke ka ko ke le au ba ba il ma ru
0: yes yes
1: to lo shi fu ba lu bi no to lo ta lo le tu la fi tu good morning

Atalofa le tatou tunu ile nefo yaso ile lofo le tua ya mai tatou por kalame masani ole avreto le ola malo le soifu amnuia ole tu se fata otolon ta upes fulu lua ole fai upes fulu lima ole ia ile fa upunga fa pea ole ala ole vale ua tonu lea ilona manatu a ole ua fa alongo ile pule po le fautuanga e poto o ia ole upumo ole asole nei Talia Fautuanga. It is Paia, ya all of Fatus at Tusale, Tuspaia for Taulia, ya Tangata to Lua, Ole Tassitangata for Ingoa, Ole Valley, Ole Mafuanga, Ona Ole Tangata Fulia, Natale Fiatalia inani Fautuanga, Ua Portoa, O ya mea Uma Manatu ya Eunoa, Malesa Ili. Ise fautuanga mai se tas ole tas tangata ua faa ingoa ole tangata poto fai mai a ole ua faa longo ile pule po ole fautuanga fai mai e poto o ia faa ingoa la tangata faa longo ile fautuanga ma mana ia le fautuanga ole tangata poto lena e ta ua tele la mene yo fautuanga tele ia fai tau le tuspa ia e fat tau ile ta ua ole mo mia il tangata o fautuanga. So se taita i longa fo ile lalo langi, ia kai peo il taita i rei e nei longo longo a ile nei taimi o taita i fuile America kamo Trump. A e va a ile lei le tama lona, e iaia na me ta o fautua mawalunga Trump. E i fuile malona ingo petango sa ili na esa wailama. E le ai se faa i unga, e faia ele peristene leo Amerika e au noa malona mua isa ili iana faufautua ia leela e mafuai ona eva aia i fai unga fai elena o Trump o faia o faa i unga na te maua mai i meo fautuanga atangata ia e matua faa lango lango ia i oia e te ilo fai lao le fai valanga i Yesu e fai e fai taufo litu spa i ele fere inga fau o le tatou fautua o lo ili langi o Yesu Ola na faivale na olo faifai mai, olo onofo ile no fuali, ile tuta matau olo na tama, na te faia le faiva, ole fautua mo itato, unga e kause se, ma e faia se mese se, ia e fautua Yesu ilo na tama mo oe. So le sona la a fai, olo fautua Yesu ilo na tama, ole tua ala e faukua vo ia Yesu. Ole siri la oila itato, Tato te le talia ina e fo ima mo mia se fautuanga. So se tangata lava e fautua ina. E iaia le fuaitau masan. So se tangata fautua ina lava. E manuia lo na olanga. Ae so se kangaka le fautua ina. Ia e alua lua. E pala lu lo na olanga. Sa ia li tala te famatala ina ta ua lava. O fa longua ile isi fai feau. Le tala moni. Fai feau. Sa ia ilana sui. Fai feau la e le matua si fai feau. Ae matua la nasui ole awa o sa ia. So awa o la lea. Ia ua leva aku nga lue lor fai feau. Ia pie isi a taimi pie va ima wala lo lele isi a na fai feau. Fai pia ya fai feau ule iki ki fuko a fau kufo ila nga lueng. Ia te wa lua lua. Bala au lia ele si e ka le si a ia le awa o matua lea. E fai ma la teo fai feau. Ia nga olo si fai feau lea la ititi. Ia e bala au lia la na awa o. E fai eisa na fautuanga. Mole nga luenga le atua le la alu yai. A fai mai le tala. Ma fai eil fai fiau. Se ya kuni fai le ingus ka ipu kiima. Ka karkalangoa mo mia fai se fautuanga mole. Nga luenga le alu anga e ku yai. A fai mai le kala lele. E le a inga kele mo mia se fautuanga. E alu lo fai lana moni maul e kale siya fai oia. Ua leva na nga lue nga luenga. E wila vele ife fe au. Ae ua loa lo na nga lue. Ua nga sila fia mea umar nga lue nga le atua. E a ngau a nga alu. E le i alua ele se fau kua nga fai fe au ila na nga lue nga. Ki e lola le pene tupu. E le i a toa se tau sanga. Na nga lue ili nga lue nga fa fai fe au. Ae tue te tala le fe nga inga. Ma le nuu na nga lue ai. Ai se a. Ole le talia o fautuanga. Le sa manga ol fai fi au fautua, ae nga kele ka lia le fautuanga. So mo oe fo, ili aso le nei. Ia e ta lia se fautuanga. Ta lia le fautuanga mai le afio nga le tua. Ta lia se fautuanga mai se tanga te matua ia te oe. Ia so se mea ke fili fili e fai, ia ma se mea ke ma fau fau iai. E mo o mia lava, lau fe sili se fautuanga. Ae mai se lava, fautuanga, Mai le nganga, mai le upu a le tua i lo wolanga. Le tua,
faftai matu te loa matu te mo mia fautuanga so se mea matu te faia wa so se tase falangolango ye te oe la upu e fautualo no lang e te famanuia ye te ia faftai Yesu. Amen.

0: talofa o to finger leto tell am eselo fi fi fa longo le breakfast the radio Samoa o te ma ona
1: Palola was a former real legend, Malafa, Fongo, my morning time, your time, all of my galata, my name, Talon, Tower, and Tan to Amata, my Samo, but I had to lose a full monetization in the mouth of the funnel, Samo. You know what, tell the Balu Samo, and any time of the time, how, but I told him, Manil, Langi, Mel Tau Samo, and any time of the time, Wing on the Tau Samo, but the nation of four left us on Langi, the Lady Tower, our warp. Sebanganani sabang sa mo pa uwi timo le so luo se fulu malai bora mo lunga na fina o ele bela le sa mo ni asu fu luo se futolu I lona mawalalo ya e fon fa mo na minute mo mo se vano le ta to studio le ta to ready sa mo e pia ya tal tal no fon fa lo tele ni se mo chupu sa mo ma mel tala la ta mai le tau ya a o fa mo mo mo ye online lo fan ba wol ta ro kala me ele ne foi taimi ole ta help ya la bono foi fa ta lo fa tuai nei tai au fōma la matanga na nevai aso le ia mani mamalo le atono olo taha su fatasi ele tuk tuwa le maro le tai au lungo le Facebook mari YouTube rode Samoa penafo ili FM 106.1 Samoa ngata ya mreka Samoa penafo Samoa malo lava le sui fua maru ia le nei tai mio le tai au se mai le talo le tau New Zealand nei tero vaingon motu isau te fatal fatu mamalo le tunu ala lampa pa aso se vaingon motu isau te tasi lavor vaingon motu isau te leo te vavai atolo ia lapta inga mo sabili malolosi A strong wind watch more in Wickham. Gole so, salaus fulu kilometer le tulan malos sa bili mai le tulang si sifo. Wala matele na awa wala tau pau timo mo tau ili so. Sput fara mo lungo maru lupa mo ina mo in Wickham. Gole so, so o telo isi bae ngala de ai I Westport. Sputu ono mo lungo na malu lup. Pasolo ina awa wala pau timo lang ili lefo inisio taimi. Sputu lima mo lungo na maru lupa wana kap. Pasolo na awa wala pau timo lang ili lefo ili tau inisio taimi ole so. Sputu baru mo lungo na malu wala efa mo ina mo timo lup. Awa wala ngili lefo ili tau ini yasu sputu fara mo lungo na maru lupa Queenstown. Awa opa unai wanga ba ma fa solo poina langi le lei tau ile so o maru fa solo na awa opa utimu ile so taimis fun fitu marunga na malu lu Nelson langi le lei tau fun fitu marunga na malu lu ole so kai kora langi le lei tau fun lu balu marunga na malu lu fa mawina mora nei fu yaso grey mouth awa opa utimu langi le lei fun lima marunga na malu lu langi le lei tau Blenheim Sfulu balu malu ngara malu lu ole so Sfulu lima malu ngara malu lu fa ama wina mo Alexandra Langi li leil tau rani yaso Dunedin Ala fa solo ina awa awa Pa unai wanga ma mai ni so taimi Ora sa bili angi malo si mai sau te si sifo iwa sfulu kilometer li tu la E ni so taimi male ayo karai stete Ma alo ala varso e fuwa maruia good morning Langi li leil tau mo towe awa awa ni so taimi Ala awa uli mara fia fia na nais furu iwa Malu ngara malu ngara ea fa ma wina Mo karai stete ili so Tato bawai le tulang o ele tau le motu I matu le pi to labu lunga le motu I matu ni silas Fulu balu marunga le manu lui kai tayam Ta solo na awa awa pa utimu ni so taimi la wauli ma le fefia na nei A ta alofa le mambalo le tino iso se paenga O le lambua I Wellingtone ma lo labu rasui fua maruia Langi le leili tau Awa awa ni so taimi pa unai wanga mama ni so taimi O le fefia na nei A solo nangi malo si marisabidi mai matu Fa solo nangi mai saute ni so taimi le fefia na nei sifuru ono Ole maru ngana ole maru rufa ma wina mo wening tone ni so Ni so baenga yei whanga re Awa awa pa uti mule so Sifu fitu maru ngana maru lu Langi le leil tau tauranga Sifu valu maru ngana maru lu le so Sifu whana maru ngana maru rufa ma wina mo tau po Langi le leil tau mo to le so Fa so na awa awa le tau roto rua Sifu lima maru ngana maru lu Fa ma wina mo re ni fai asunga fua Palmerston North langi le leil tau Awa awa ni so tau Sifu fitu maru ngana maru lu Fasolo na awa awa pa unai wanga mamani so taimio New Plymouth Fasolo nangi malo si marisabili mai sauti si fos pufitu Morunga na malo rufa mo wina mo New Plymouth le so Langi le lei tau nei pia lua sifuru morunga na mafana fana Langi le lei fore tau I Masterton sifuru balu Morunga na malo re eleven Langi le lei tau mo oto sifuru fitu morunga na malo rufa mo wina mo re neifu yaso Langi le lei Hastings sifuru iwan morunga na malo re ea Langi le lei le tau Gisborne sifuru balu morunga na malo luma kiri kiri doa he maltone Awa awa pa unai wanga mama ni so taimi o tau le so e fasoro nangi malo si sabili mali tu langi si sifo Sipul fitu mo runga na malu lufa mo wina mo kiri kiri roa e le so Tama ki makaura wa kilani no fanga fasa longa radio sa mo a pongi sa pefa fora ni vaing o le taia Sipul tolo le ele malu lua tu mawing o le tau le so e awa awa pa unai wanga ni so taimi langi le leifoi Sipul valu mo runga na malu lufa mo wina mo au kilani le so Tai ala fasolon langi de leili taus fu fitu maru ora maru lu fasolon maru lu la solu lu langi de leis fu lima maru lu ole e amon la solu lu langi de leili stofias for oilias to na imala sa Tele na vaenga ya pe na fa mo wina male tulango ile tauli nei foi tai ha foli tu no ala papa au ni sa vaenga de kelope fa mo mo na mo ni male tau mo tom ile nei vaya sa forward time to o leon sfu lu ole mo tele tulai fitu ya am tanga nei vaso ta tu yai ang malo malo malo Papa Moisa, Moisa Malo Longa Lele Mota To, Fite Tunga Chucha, Mga Rwenga Rwenga Rwenga Rwenga To, Yo Kako Foy Pei, Olo Foy Les Forele, O Laka Le Weekend, Oh, Shewa Mokwa, Fie Fie Tato,
2: Wakitin Manus,
1: Ya, Kwe, Maka Olo Foy Les Fua Fua, Fako Kunga Kafu Kako, Ya, Ya, Uma Les Fua Fua, Pifu, Ya, Wadu Wakwe, Fua Yasu Ato, La To, Alo tele talo nga sa fanga solo fa ngor vaya so pea jema vaya to tu toru la wtein le ta to fitule na fai o e bodo i farani a to di mala wtamba la ringa la pe for nga bang fai ngala wkinge le semi final ya america final america ma australia ba ngot mai tai a final ya australia ma south africa el ba ngoli ya so le ya ya ta to fitu champion ba wa kama kinge australia
2: Right.
1: Well done, Oscardia. Altamba, Altamba Leo, I pay out Kelo, Altamba, Lescamo Laco, Laco Po, Elena, Kelling Tina, Tina, I am Altafia. I pay for my line so long on the lame, ah, Tarsi Ele Umiona, a few for Langella, like a boy picking or pick.
2: Man, I loud if I lo my lava for eat what we fat a foilele on eyeing at your lalae, but all of our bear for eat too long for your tongue fitting a levying a little concussion bear for a bear, a fiatamalaka pee. I olala. lava o loo solo nga lele faftai lele
1: atai ai tamalame pea o le fisili ngia le loose forward for the crusaders o le pe for nga mai wapea jelon mena len kuri welcome nga red card le tamol blues o le pe for nga mai na fisili ngia lele avail tamo i tua foi lele alang fa awa wanga umalea ka longa ka alo
2: But yeah, emana ye tu langa nei ina ye toi lo ilo le fo imso tsi tsu tsu ye unlak pi ye mor sanga le mo ngai kam ka al
1: tala no ai le va ai le yo tamata alo te man tu le tamata alo le al storm sta mo tonga fo ile o li es ka to a len fa manu li ai ta longa fo ile na ta lo le au tonga a ai le le ona va ai al tamai lo na manu anga nei e ala la wan fa ina ya mole ya wa wa le pokila ka mai ya lo langa atu ala ngai ko ka al ya se ba ke le fa le to a wa si ke le anga lang si ni e le manu ol tama le na le na be ka mo le sta fa nganu a po la mena le be ai tu fo le le mol pui pui nga e ala ka alo am fa e vai e se al malo ol kai mol ka alo ya a fa ina se kai yang ke le lo fa le to
2: ya
1: le le Yeah, mana ya pala kau kikir ngaila poi awa ma awa ya top team saya ni sina le ni. Yes. Ere la mo kwai pingi no lai semi finals. Ah, le ya le oh my Oh my ngai vi. Ska ko ki ma ngai song fu.
2: Ya nga. A fa ya nga mama fa fo ya nga ngafi ya ya ma ngai Singapore le singale nga kong fa ma ma ma ya futa ya.
1: Sa le. Sa fu valu le wotia ne le tu lai fi tu. A mai fa fa nga mai fa na Jerome Gray. Good morning.

0: Those one follow with Johnny July Fit to Angalo Malmana lo fatas my foil if you're gonna allo the illustrial chance or really some way. Pia Taru Tatal no for them tongue or neighbor, yes.
1: Fatano Fatilangang Fifiel and a 4 8 hour foil of young Alalo Lima Lolisso for Manuia.
2: Good morning, Malo.
0: Morning, sir. Morning, sir.
1: Yeah, Taltonu, my at 4 hour la for if I yasu sang a 5 to tata what to know, Malifa Ilonga in a 40. Yea, or the 2 to tase pay on a yay, a lela o te tilo tilo atu. Lela wa umaka kosi sing afua. Alulo malfaukuanga, faunga for foltato pensini. Ilene for eva tau. Follow tell him my yellow of yonga, and afo eva enga.
2: Malo, yeah. Esa leia uma tuloa le teleko iyo le tumu tumu sa ya ilta tu tuto tas ya umai loa le pao tuanga le mai o le komiti pao koutua po iyo ta penanga le malo I te mio pao lewe pao kuse imatu ya o lewe ya ita mo I nunga lanu bot wa lanu mea mata nusa laile lei ato ato a o le lanu mori la lewe ya o le meka o le Amber Alert ini rupo lepas sah mule rupo lepas, awalah upah sah mule ye, buat kau makala mafangal lede, cua umma buat cau, lewo amai fang cuang amai komit fang kujua le, fangal lede elcise, ah, wah elcise le ngau si mai kira kau elcise ngau si mai le, cua ukiso, ya tulang aku le na lewo ye fang cuang, aute mata wat olete le ana le le le tulanga ile soa maua mal pensini lo lava mo na isi masina misarope o ale di mama singa pea sa kule le kuku sa urba soa upo yulai a ale sa kule le masina ya ale wa vavera un mayor faltuanga le ar komitua ko tua motato ile samo le le tona fa onga kuku le le soa mal pensini. Ya awa olevo power me le mato le o kum kum kire pam hoire pe o isa chuno power me le sa tu mo foi pam o mato fa mo le masina le che ne yo be ye o pa ko ka ku le pam wa la to lo lo tau pe chini ke u a makala so mo mo masina po o so lu ya sa wa e lo so lu mo tau lo ya ya ai or fa tu na le ye ne de su mato le we le mo e mo la la mo ni so lo ma le la ngure nga bolo mo mo wa ro mo ni mo mo ro e ro mo mo tu le ta cho
0: malo malo fa tai o ma cho ni new sila a ngon ma na mo ta cho ye ne a o le fa se ngai faces for ear face 1 2 3 and 4 so far my le time na fa le tonol pension o le face 1 I le yo le mi noi fo le le I le lua pole tonu a fofofoi lai update ia mai o le stock lei nei e luma le lua tonu masina luma na I fo lele a vapera ngai lima le lima masina le tele o le suau unai tonu samo fo lele a wanda pone a le winga tonu o le o le famanato fo lele pe e ono o samo stulanga fa le tonu sepulai o le suau uma ngalbalbana
2: o te lua lava masalo le sile sile mabau le le komiti fa kutua mal malo tatou e leia le vave kapenga mau I mele nei au te loa lai nei le tūlanga I le soa umal pensini ro maua ya wako I le tūlanga I le mana onga masani ya mese po le koipiro inga le arkomichi wako tua le ama le avasenga po tusta le ufai loa po e le lisio unanga taunga le o le tise o le faya si tele o le tiso e mana umia I le le soa ue ngausi I le Eletise, ele masina. E a wapi, o tele o tato eletise, ele mua mai le. Soa ua mui me fafo. A turanga vunel, ne o la ua mtua sila turanga le tato eletise, ele mua mai maro si anko ako wina. Mua mai le la. Wa le mua le tato eletise fa apopo. Ia ma le tato eletise, ele mua mai soa vai. Mua maro si anko ako wina na na mua ia a tele kaku soa ule sa ukamano kisi.
0: Malo fa tai fa fi fianga variety show le ono su fanto sang fo ole tu just on time to malo le manto mata mata fo le mana ya no sa mo pese a pe ya o to mali fo le tu o lor music la to ya sa ma mata mo fi ati de ya le fo fa mo mo ya ngam ba ya sa le
2: le to bai ya le ki nga pana na to room crate ya male sunga ile fapenga ya fapo ah fapo hoi ole hoi pese tia ma wala tulanga tia ma au mata watua wale o ya iya ila toku isa fapwa ina fai ya pi walo le sunga fapenga na wa tawa veina ya fatima fo ima pese ngai tu ma wale ngol tia ma ya watasilea hoi pese tawa yeso etar bau kalau pihak pihak faru orang yang aku pesi aku ini faru lucu.
0: Sahur dulu.
2: Ya, pesi aku ini lepas aku cuma cai ke pihak pihak ya ya so ya ya. Ayah rumi aku ini kaku pokal aku pesi mula mula lucu pihak so ya pesi cuma.
0: Asal.
2: Ya, oh, mana saya kaku faru orang yang so dengan kiri mungkin pun. Ya, ayah moni, mahu aku ini tulang dari soifua tujuh aku yang tujuh aku nana. Fitu iba tu sahaja orang soifua. Oleh saya faham cara macam perlu ini. Faluan faham teori ini ngasih. Kalau perlu kita certain oleh sok ayam Amerika walai faham tu Amerika. Ya, mahu dia lupa oleh tu dia pun cemali. So faham fobia lor malus. Alam faham cara ngala. Oleh cara tu orang koma. Kau faham ia faham ulo orang lagu musik orang kau malus ya. Kau malus ya tu orang cemali. Oleh sebab orang orang fananan makfirin. Efa ko aku walang tali ni pe wala umbe le matesi.
0: Mane ya.
2: Yo, ala umma tuor te mali fi tu ibe tau zara ba funga la ye te bai si po. Ah.
0: Sa.
2: Ene ma ma ya si po wal te ina.
0: Sa. Wa. Ola la tau sil sila informa. E style of musica la tone wa level to tone musica sa mo mar kwa nga foule we nge wo ne la
2: ya boni boni ya wa pe fa tu stu sa pa pena ya ta tu do po ya ya le tu pulanga ma to fa tu ma sa ya o ta tu mo fu il tol fu tu pulanga tel bo o ye ne ya se po la ko skai do musica
0: ya
2: ai e pa o mai loa ko inga makua. E fe la o mai loa lima o kamai e ki kala o. Ia sa o la marisi uponga. E pe o ina ae o me siri. O mawale ava noa ku e toe. Si la itu pula ka talbo inisio. Tamali ilonga li tato talenio al musika. Ia tonu ku e telese la to wa o nga mawa mai ai. Ia mese a tu langa lea le fatu ina o pese ma upo e fao nga. Ya wa ni ya so ta ko fa lungo ngi upo pese ke kere pa ya ku ai wa pa ya si telefone su ya me se ala le si tu blanga ta wa ta bai mal tu sala o le sau le teknoloji po le fa ngai ngol AI the artificial intelligence le wa fa wa ye ta to pese ma musika o ta fa no no ya wa wa o pe wa ise ya asamta tu pasa mor e aim ko am kau kia de le se yo ya Amerika per pa de ong pe o disi ba en hunde ta wa ta tu te ba wai pe ya ya misele ti na indo le toma ile pe se mare ta le ni musika in ia tom foi foi se pinga wo de fa ro la pe ta tu ga na fa nga ile upu wa o disi ba en na lo wa ile ai wo pe pe ka mi ti e yo pa de bolu ngo ya elang kiri le influencer mo mo se ho le le sa uri si mena le kwa pe do to miti ai o le sa organe lo le ai se
0: ai sa
2: ho lo o se ta si le o fa nguta u o i il so se ye o ati da ina le tale ni ol musica isa mo to si si le tu lang le ai ele le ai ni yo o ko no ho mo ngaro ai pe ka ke pala si guro i pe se ya o ya nga u pa ko mo ye ta bai mo le tu nu le ai ai
0: ah ya.
2: Oi, si ka ko pese wo ko ese ka ungo ro pulo ko mo ye.
0: Asa le a. A lo va tai, a lo tanto ye a for to sanga e a o maruia le tno tu la le marketi mo te lo si va nga po fa ko van ka ko mo ni mo se va ipe a. Ngon ban ban.
2: La esa mo sama ia pie le te le boli le mo se va.
0: Ya. Ya.
2: O mo kwa ke le fo ka mo ri la wa le le wa ta tu o me le so va lo yuni. Pena macam saya cakap ayu ungu mer, buat macam saya cakap tamur. Kalau cili almo, yo. Kalau penuh esensia, wal mer mewai de, sebab isu aku ni le, buat kalau iya mana nak lau, ya, ya, kalau ngamut, ah, mewai de, le sah lah, faham tamur. Oh, le afo. Mo wa ta tu tala mai de stona ile na ta tala ile. No fo ma tu tu tonu fo wa ba fa fa yo fa tu tu ile tu sa mo ta si. Ya ma fa ma na tu ai fo i ma sa mi no na tu wo no tu sa na ta lo na fa vai va nga fa o fa. E ye ile fa ta singa le ku fo fa i fa i mo le ba so nei. O e fo e ye to mai fa sa ye ni si yo langa o mi o la au e se so le ba ma tu a. O le la au wai ma ni si o tau la se ai longa o ta tu tu no. O na mena o mi fo le la tu to mai. I fa ngai no la au o le ba ma tu a le fa ngai fa i vai. Ah. Ani. A to no le si va nga ta au le ma ta le o tau fo ye to e. Sa i di pe fa pe i fa pe fe na to e. Pa i se au wala fo ile le ya mo wai pe la au e fa ye ta tu vai sa mo. Mm. A

0: Rei tai ho fong ngao koi se koi sia ki kasi aku I te la bo is fa bni ang foi. Ba o nei tai ao okay ka ko nga. Yes. Ta to na nei tai ao ya le le se o ba ba ya tu fe o ye le se o wala o kuya so ala sai o so se pese manga ya. Ya mo so ka fe fe. O le se pese ni ka ya ori. O ka muso musika e mai di desir ka ya ori emo fe oi sor ka fe fe ku pul fa bla ngon ban ban o ka leo mo fa pesi
1: o ki na ko ki ki a o ange
0: sole a ele ai la o mai Ia na pese nei le sa lani alo. Mō la tō whamana tō la tō wasa whanau re nei fō I aso. Oi, ale usau. Ale usau. Na lei mō la tō whamana tō tō wasa whanau re nei aso. Ah, we need to see about making our family a trip. We're going to find a way to make some more. Ah,
1: it's not so much.
0: Ah, la, just for fit to the one.

0: valufa.
1: Uta unu umailo reta ilifali. Ile te au le tasi ilifa veau.
2: Noleka, ofia sa eiai. Ole wakare kasi ilifa veau fa kwa e kaungu umailifali. Yenga efa mea nge kaungu umaileongo, ofia sa eiai.
3: Sa uye ilifali mai malo uso. E kero fo e kansas genge aile wa e mai fo I.
2: Ngo vili fa akoru waku. Mai sa ngale kari aila u kelifongi. Si e kero kilo nge fo I mi skoro nga e vili mai lea. Ya ala wamo mwoy mwoli mangava siya ufangaw. Ya ole fo ele ingi lancho kamaiki. Sole, wale kasi le lua le konu lo pepelo. Wakoyo mwami fo yao masingi fa mwoy mwoy kupe.
3: Fa mwoy mwole, yoe, fa maangalo mayao. Wa umanga miya safsasoangi.
1: Wa mawae ni maasina, sasa ili eloreta safsasoani ili mapu maya services. Wa amatao na fasol solomanuia le aing o loreta.
2: Malo lava Loretta, wo wai ele swing ale le yo si o tatou ainga. Fa time mo fa tonga, ma le tongi no a tatou pili.
3: Fa fi time o le fsosoani mai mapu mai, ma le alofa o le atua. Wo ma wale fsosoani fa fo ele fa fi tauli, o le taalo I masini poka. Veili le mapu mai, o valu salau.

0: Tofito bitu tolo tolo tolo le chula valo tala mai sama pa tala valo le tao nei fa tala fa ya poli matu o mala fenga luenga le tano ya ma pianga fa ka sula i manga ya ni fo le ni fo ba ambaya so fo tsa tsa balia le le le ma lo fa tsa nei ma tu le nei tai au nan tsa fa sa o la titia ta result sina ave ne le fitu le na fa o mane le ba ba o i foran ya na final
1: zuma au tama tsa nei ni usila ai le maruia
0: so na final alba ngo tama tsa ima australia ma lo australia lo se fun honors fruiba el va ngo tama tsa ai final va ngo le ima falani but malo falani is fun fa le limba so al fa sa ngo na night results ro kiki lo pair results of melenga something in my was card ah le was so ne by world of it le malo al au te ne new zealand au te ne australia so congratulations malaya Yeah, on and up, on the first song I like enough. I'm a little off tailor to know who so many mail in it. I help. Yeah, for you in a quiet blues, for you in a women Broncos, like over here. You go for the call. Kau ngi foi foi mo fai ngor results lanto alfa sa ngor na mawo ele ne foi tai up world cup ole soka asus fullu ama tai a sol va sol nei ya le wo mai wo ma games ale a au new zealand all white ele ala lak penga fai ngor mai a wo ma games ni sila le nei a fal ta sila ma loi haiti ya le fa ta long ne fai fai ngor va so ta le mengelani ta sila ai a so ga ka mai ai Elei, olha aí, não mora em New Zealand, ah. Ya, so das fulluala, ringal fai ngol mas ora nei. Olha olha, matai ele ta tamorsanga. The World Cup of Soccer, ko kere ka ko after. Ya, for le look forward mai na ko tamorsanga.
1: Yeah.
0: Alo fa tai, ya le le for e nai matua, alo su for Japan nai fa na ore tai am tanga nei pa yas. Amaro losi.
1: Yes.
0: Tambalo lo si mai.
1: Iwe, alo le ono sai, ele fai ngofie. Ia, awa tal tonu ufuta mai at fo le pisi o nisi o a onga pisei fo ima nai matua. Ile la fo iwa yaso na se ima vai atune. Ia, kako koe again mai fangi iwa yaso. Fa amalo lo si.
0: Ia, ai sa wa. Ia, ole e paunar vai nga fo ile le... Tare no ya onga. O te baba ya tolo o ya ile bala wuse chasi o tina fo ile le... Events in the field of transport, if ever it's a bit young. A tona, the relation of Angela Pay, El Taylor, the Van Len Father Tono, Poland, the Marin White, and I found them. A ring a lot of ball out for a call or lemon on beer. A silicilla layer on more transport, a messiah banga, your minivans, and to the hoil in a yearly lay, at least really drive them, says he, to swan. In a song of the moon, I found out long after that, not a bit. May your talon, I'm quite a mere song of the moon. Tapare le fea vei ngai whanau.
1: O se whamanatu fo'i lele ma se whafango le tau mawhai fo'i nei mātua I lātou fo'i pito la au. Mai se I nei mātua iei nei o lātou walo iei I le o mālo losi ato o toa o lātou tino. Ia e mai se fo'i le vaenga I le mawhai o na tau ta tala. Beio I lātou lavana o leo lo o tau whapito iei le nei fo'i au ngani a nei mātua nei. Ona e mo o mia lava ia wai iei a school vans o lātou whaia I le vaenga fo'i leo le pikina I a matoe mo molina ona ita maiti. Eta tau lava fo'i la ona mauti noa o le aungani e matua ia iai lava fo'i se isi e tau to o lua male ave ta avale I ta tonu o vans nei pe a iai ta maiti to o lua to o tolu pe to o fata maiti. O ta tau ona iai ni isi e fa'au popo fo'i lele I ta tonu o ta avale yeah. Ina ia mauti noa lava e saonga le muna I ta maiti ia wae sa o ia tau ia ia e iai fo'i le taimina o mai tau ina I se tasio van fo'i lea le momolino se tasio alo fo'i se tasio ainga ia e kasi ale ave ta avale ia mal tamaititi pat ele leila lenga ai an fa apenga ila o lua tamaiti e ta tau lava la ona yei seisi fo ilele no fo tu ele vaenga fo ia po le spesit fo ina ia mafai ona tanga tanga e tsoa ile saunga le mo ne tamaiti
0: o je mana ye la va va fo ilele langa e te mantu fo ia fa ve lo tamaiti mai le si a o ngai le si a o nga mo meo ta longa mai si ba o saunga le mo tamaiti chol me tan fa mo mo ya o nga umba so at least sila sila ona se ba nga le a me sia o la to o abeinal ta bale ya a mesesi fo en fine of so sani fo ye Ya langa mana mi ta chou sang le mo nei fa na pa o fe ma na ngai foi pe fe a ve te mi o ta longa ba. Is foi por kala miao.
1: O le ta pa foi la o le minister wa onga o le tanga le wa onga. Ona o nisi nei o la to regulations is ta ona le late so la foi la wa ta le mai tanga le wenga. Yes, e ma fa ya ona le le le sia ki no ta avale ma sa onga le mu se fe le le mo le fe alwai. But o le tu langa la le le tau ratio foi le le o ta mai ti tu tonu le ta avale ia mai la to va ia nisi na va inga o le wa koe kilo kilo ia mtanga luenga wa onga ina ia ia ni swinga mani fainga e mafai ai fo iona tali mai ile au ngani ana I matu
0: asa le ia to lo mino to lo to ta le ole tula valo la falta fa mala stino la mtanga de va yaso a mai alfa mala stino so mtanga tala mai sabor ne pues no fuka
1: ya
0: kago wo
1: ali ai ali ai ali ai le songa fuwa

Malo va jaile jono la mai mama la va fonga ni tai mo le tai ole va inga la tama le nei e le tala o le tau va ya tu lo se fulu ma lo ele ma fan fan le sa mo ni va ona tau te le iva e tu ma winga langi le lei ma le awa o fo ni sho tai mi sa mo se va ngana ni se va inga sa mo pa o ti mo la ma tele la va langi le lei ya le tau langa ye pia ma ni se va inga tau la la tane e le tau langa Baba Yatu and find out loss for rival tolls full degrees Celsius Molunga on the Bella Samone so loss more file on a Mogolalo, but then Marulu on New Zealand or but then for Naka Marwin Air Lenable Mawina, Surreal Tanto really some way Pier Nail Tai Hau, Yalama Luan to our law, Yah to Langana Yai, oh so to Mola Wing along in Little Tau Samone so Fatalavati, we bang al Tarab Glam and Nate Mona Tai Hau, I'll break us out more for Benavi Samo. Yeah, malfa for my FM 106.1 in Samoa Malo la bala se for Maria and Atami Ole Tai of Baba ya tu tula hoile tau telo vang Australia. Good morning. Good day mate. Malo se for Maria pa angal tar po klamiso se vang Australia. Ole maru lu le lomoi Canberra -1.9. Olo ile maru lu le vang ole tai au. We got to tell you so la fa solo na pua ole tai au lang le ni so time is for lima. Poro ko maru lu fa ma wina mo la mo Canberra e le so fa ta lo fa le maru le tino so se ba nga mel pone lo ta ma fu ta ne cha ya maru lu fo so le e mo ta to wa bal lo il maru lu ne ba nga le tai o fo wing o ta mel pone o le fa solo ina awa wa lang le le ni so ta mi so fi tu maru ko maru lu fa ma wina mo mel pone e le so maru le tino so se ba nga sini Australia. Good morning. Maru se fu ma wis fu lo il maru lu e le nei tai mi o le tai o we got to talk fa ma wina mo sini Australia le so Masoro na awa opa unai wanga mamai ni so temi losifunu Marunga na mafanfana fa mawina mo sini Australia Nenefo Iaso Brisbane. Good morning. Baba yatu sifutfano ili mahalu lulu Nenefo anga ole tai au Winga fa mawina tau mo Brisbane Australia Awa opa utimulang lelei ni so temi losifu tolu Marunga na vevela fa mawina mo Brisbane de so Ili baba yatu Perth Australia Ole a fa solo osifulimolo ili mahalu lulu Nenefo anga ole tai au Winga fa mawina tau Ola pa solo ina pa utimu malo si sabili ni chotemi la wodi lo sutasi morungo ma fa fa fa mo wina mo Perth Australia e le so de na va in Australia ma tulo ko ile tau a ma tanga de va so ta to e ai Se mal talo tau no fango fa salanga ready sa mo tama ki makaura wa kilani va ba ti fa fole mana ye langi le mo tau su tolo le malu lur ne chaimi le tau winga fa mo winga tau mo au kilani to mawana awa awa pa unai wanga ni so taimi lang le lei fo ifa solo ina angi malo si like titi mani sabili ma sao jesi sifo ni so taimi la awa uli sifo nipadu ma nunga na maru lufa ma wina mo au kilani amatanga rane vaso wa tahatu yai tai au pe au dia la fa solo lang le lei le tau sifo fitu ma nunga na maru lu tai au ala vanga yon tuatu la so lulu lang le lei le tau fa si maru lu le so lulu maru lufo le stofi lang le lei le tau le stofi lang le lei le sporele ma la stonae male aso sa Fa mabongo mana uo tu ina maila bai tau nei taimi ole e tai au fau ina wa luas futasi wa te anele tu la Barua faina MC a tato tala me samole Ama tangona nei vaso peana fa salawina le nei tai au Lanto e fa salawina mo epea tale tu la se funu mare rua le aurile So mal fitu e le po ana nei ole si fa bongo tato tala me samole tala balu E le tai au a tai au Ya o le tele na vaenga Pe ona fa fonga tuele tu nuu Tu lango ita longa foi Ya fie fie fa longa atu Tele foi si sao le fionga ya fa muina Tolitai David Tour It's been in our first four years Samoa And then from when you're in our To Talonga Ilifai Ungorana For the years of Beyond Tahatu Yai So let's have Tasi Malte Fitwa Maris Final Mala Awa Fiti Ya Manaya Malo Yor Tulanga Na Or Yefoyle Tulanga Yehile Taito Fitwa Tahatu Malo Ya Na Ua Fafungatu Tulanga Il Tahatu Manu Samoa E Talosia Ia vano alo sa mo lae te tau na piki na mo le ta penanga o ta longa foi lele te noa e sel tamo sanga le fanga solo nei ia o ta penanga mo le pola langi te usanga fau lua fero fitu e host Australia tau sia ia a vano o malo sa mo ia o ale tau meno le tato man sa mo foi mo le pola langi ele na foi ia a te usanga o lumana ia lua suma lua o tele tu la valo suma lau mai momo la fafonga o ta tu mau fa sa mo la matangora nei vai aso

0: radio saa mo tasilima hivyo tonu amo.
1: Palola palola saa ya vata vale nei taimi ole tae ao lo tu maona polo kala malanga mala vale le luas furu a o le luas furu a ia highway luas furu le mana ia mai ai oi le link maras furu ono le luas furu le tano I ponche velia ma ngai a flow de lei ia a solo mai me Roscoe on hanga se lau pasene a felor mala vale le luas furu a failas polo kara ne vanga tae ao fa wa mai luas furu We're on Puinu Road and Lambie Drive on ramp. Face Poloka and Nevang on the town southbound. Lodge Mavon Poloka, Mount Wellington, Alice Lee, Penrose, City Bound State Highway 1, around Point Chevalier, City Bound State Highway 41. Pau na vanga demo mo mai nei taimi ole tai hau a tavale ole fa mana tuma sani ale radio sa mor sa ngone mo ole fa foina tavale sa ngone mo pase se tonu tavale ole fa foina mar sa ngone mo tavale fe so sa ngone wala e ole fe malanga inga ole nei yaso o lo o yo a ao de poti runga la wala na to fa longa click x

Lesi, o jeli lopo jeli run na me. Ai la ti ti lo ma va vai. Po la tu lango ye jeli jeli fa le tono aulia I run a fa pela ti fa le tono. E a ke o ma lo fu ai a I New Zealand. Wala talong bo mo na le po lo lango I run. Ya ele mo ti no la te mine nei o lo du nga pe o le fa nga so longa talonga. Ya le talong bo mo New Zealand I run. Ya ba nga na tu tu nga mana o le ofio tanga ta ta alo Iran I tono America yo tu tu ngana lo tu e America ya I lo ba ba ima lo titi lo ni soli pote na mahua el por kalame ya ele mo tino ala se I tatu ba ba ipe e lo ala so ama kaile a opening o le pola lang ya mata lo fanga solo ya ole tu langra na yai tele au mal lo se ole ta morsanga ya ka ko ka kalangoa il soka ya ka kalangoa ngai o I falangi Brazil Italia Shamangi ya ma ko u ma kele lo lang ya le filo ko ma New Zealand ya ma Australia le polo lang ne fo sanga o tu langra na yai o fo ta wana po ile tasio tanga ta fa business mal pone a o baba ai le ele me tau tio le mena fai ele tangata lea. Mor mor song song arma fau Ole, sana por lima tau sanga talu wai lau titi lo atu. Na matai on baba ai in mol mol le telo le lava lava le fau ngai na fau ilea. E te tonu ele ngato lona loto I fale. Ia fa pena fau ilea na ia baba ai le telo vaenga o melpone fau ilea. On a matalolen tiro pe yise vaenga online. And find of so swan ni e faonga e mo mo la lava o le te faonga ina ele ye se ava no lungo online a te o ye ma o tono se tasio te no o peo intia e ye le company o la nga o sian mo mo textiles ye po le buying and find a lot of faonga ina me yo lava lava le faonga ina and even buying a yo ka peka le faonga ina po off cut so isi me mo foilele Ia ona susu o leo lai ia la fai se nga yo inga. Ina ia fao nga ele nga ta o lava lava le fao nga ina I tono lona a inga. Ia fa pena fo I off cuts mali telo isi company o le mea la utupu. Ua makua ike le ama tupu le nga le a fo I. Le fa tupula I o le company o le ngor company o le after. Le ma tau sanga lau titi la atu. E tusa ma le tonu se lau a pisinisi tono Australia ma New Zealand. Ua nga lue fa tasi mali company lea. Ala fo lanto fo inale o ina mai mo mo la bala le fa nga ina tono a inga tono company em final lanto avena ala fo shiel te lo si vaenga o ka pe ka mai si vaenga umba o la fa nga ye ai le fa yala e tu se nga lu fa ta si ai ave o I in ki ala fa mai ye ye o ke fa ko creative for ma fo fa ya wa ta tu ti ro nai ya mo mo ke ro la bala bala le fa nga inga fa ka ki so yang ka ko ole ave o ile ele foi le vanga le que ele abola bola ba ka ko your salvation ami ya ba tu foi ele fanga ina for salvation ami na tu chelo shi la bola ba wa fanga nga la bola ba le ya ai mana ya la ke le lo pola al ke fonga le vanga le sho ka ngo shu ya ai pe for nga mai ele ti chelo atu e it ton wo isi company o na tonga lo fa tsi nei ya pe la le truly bridal in Auckland ya tele off ka tele foi vanga fa mai la nga lo fa tsi pe amal se la lo sfur kilo fabric out of landfill. It tell company eto no New Zealand. Lau ngalu fa tasi male ba ngale ole after. E ave la la vale fa ngain. E ol ba ngala ngale o ye ngai male. Ma ye so le ao. E fa ko e fot kere mul mul la vale fa ngain ka ko so le ale creative kere ma fo fo le ka ka rimba. E ma kere ku pe wa ba ba ku ko so la u ya company ya ska de ma ngi sira la la ka ngalu ya mai. Yol tero lava lava le koe whaonga inga. Ai awe o e whai mai ia. Ia kape ka mai si vang kwa mga e mo I hasole. Ea, lelei. Ea, kare lo pe keringi lava lava le whaonga inga. Ai ofo in mako ufale. Fiu whaku ka mai ki vai a le whaonga inga. Awe on salvation ame whaonga I pe a marakumu vale e fuole fale lako. To es fulu malu se fulu. Porka la me malu le tahe arwe de Samoa. Fafi fianga. Tia maa. Asole anga.

0: Le wa chula balte balu watil nei cha se fumal fitu bini chau che nei nei chula se folu lungal chau chua foi mala udang al chau funga radio sambo ta se liba chulo ambo mala po kalame pe nei nei chai mo le chayau le wa mai atu la udang al chau chua le sunga le ta me di fa pe foi le fiona ngal man na cha sa vai lu mala po kalame le madul chayau am te di foi le chau chua mala udang al radio sambo le va yaso ya viere li fa te le chua le un fayon ta tu te filo ta tu te mafuta le chayau foi lo na lo fumbolo na ngal le o mala osil ta tu taulanga fa tai ma ave fo fa ni tanga jatu mte si langi pe ona ve ai le sunga le eta vai ma tatu o si tau langa le ia so fo ia faile ma vi ingo le tu le ni tayao fa ma wo lunga ne pelon so fa manu malo le tayao po kala be fifi vai le wa fa tasi atu fo le ni tayao wa tau tu ingo tatu wa tu no ia fifi fo e te fa talu fa tu ma fa fe ia tu ni tayao fo le so fa manu malo le tatu o ia Jesu Kristo le na o mai le o fo le na o mai le malu si fo o le na o mai le fa malu lunga fo le na au mai le fa ia fa mari anga fo mo tatu ai mai so le ne yaso o au mai fa po po yaso le tatu wola pa talo fa tu le ne ta yao ya tu to le ma fto mai ia le tatu po klami ia tu to to mam tina ma tua ia ma fto mai fo mo to malawa ia to no mo to ngasi ngasi to no mo to tanga ta ma tua fa ta si mai ai u to ma to ma tua fa talo fa tu le nga nga fi fi le ta yao fo ma lo la vol on sai ma lo le fo lau ma lo talo ya balo foile sa ili le li imalon fingalo ya lewa tatu tue mo ni ta ya auto fai valu fili maia o to tiu te tau abe ya ile aso mle aso o le tatalo o le tapu tapu ai ele fai ngo fio upu masani le tunu ele sili ta ina lo ta na ilo le tapu a tapu inga le lewa mfai en tatu tue fe li ta ya a fai ngaluanga tofio le tue isunga fa fe ngai ngau tu fale tua fio ngai patele ta moite sa ba ta lo fatu tatu pukalami ya te uto fe lava naite mafuta maiai ma wo mai le tuktu le sa mo fata lo fatu le ta fo ya le fa lava tu ole fata lo fo lo lo ta tu wa tu no le fo wa ma futa mo le ta yao tiu te manga lu nga tau ave la tu lo nga lu lu so se company ma so se pisi ngini a bisnisi ma ta nga lu nga le malo o ila tu lo fi nga manga lu nga mota malawa la tu lo fi nga manga lu nga bomoli ma pikyo nei fa na wa nga so se tu but I'll fight to proclaim the fifth mile in the day of four. Yeah, I'll fight my fat same as soon as I think I have a power one late to train or tattoo. What to do, you know, tattoo proclaim it. Pay on a year for year late to Famastino. Ya wale si tatu fasili nga malosi mo oe mau ili ne yaso maluru fatalo fatu la usungal fafenga nga malose fumo ni nita yao
1: malose fumo malole langi mate tia malofo ili usun leta ya fau ne lofa male anga lele tua ata ili tua mofo ini yaso efekta wine yaso lo usue fumo maso wakato wola hati no iti utem fai wane yaso mi yele li lo na lofa mo nanga le iti tia
0: mani yele lita yao
1: iyo ma yele anga le yale tua ili mana yele tau suru matang ofi e foi le lai lunga funga ele le ia foi ninga vai ai ole tu e so uma te tia
0: mani ole aso a mai dele
1: o so se aso ai le har na kai ele fa le ton
0: ah fai ngol vai aso e te do foi na pisi fai ngol vai aso la tu to te le malo ta tu what no
1: del ta longa
0: ia te le ta longa sa mai mo ai
1: mai mo ai ia te le foi fa la la ve tu pusa anga ai ia me se foi sa uninga le sala tu
0: ia ya bada ipo kala me foin tatu tilo mo tatu baba isa mo
1: oh so le fu ah ko lo mo vai a kursis nga fu o ma tu le salmon language week
0: ya
1: ma na ye le fimo ni tau sang mai monga mon wir nu kasi la le me mai monga mon wir nu o wa a mon wir te ma ma lo sit te ma monga mon wir fo fa na
0: ya
1: a ma lo si we multina ya wai la uppe or the mai mai el falao el fali so the mai or the ulu la inga le mai falao el fali or tina or fi or tonu la inga ma tu ma vai le tu te le mete ti ya al mele pe wo ulu tina wa ulu tina su e mai falao ya to falta ma wo pe le tina vo le lu fe fe a ul fali
0: wa malu se tu tina lo te ma
1: mo malu se ke le nga la titilo ye na ko ba ni tu nu pe walu si tina e luanga luanga e alu yele bai aso ili aso ya ae ato fale lang na sunga nga mafaimbe ae al fale ma ya lafe mai mai mongal manuio nu nga mai le ulo la ingal manuio la ing malfana
0: ya tau wa foi uti ilo la na mani ya na ifasini nga malo si fale nganga la to itono fata faita ulanga la so nafi Ya, ma mau efu isi isi tau fa malosi ah isi tau efu fa malosi ele sabaling amal ni bayas. Jadi lola wa mana ia efu dah lulus lulus cayau.
1: Iya, wa lulus tau ia mau matu le. Anafi ia. Terus fengal ya matai ia lulus ubal fa ubesu ubal. Ngai lah lulus fa mau umam bayat tau pule man mana. Mungkin pule ngai ya kiri. Hey. Fa malolo so se mai so se me fai tala e tala lei le tu ya men manga yo nga fa fa fiko nga ya ya ki ol pule ele ki un o ye kor ki a pule pule ala ke pule a o me un manga me le tu el lo
0: tawa ma na ye nei fa mars au na el tawi nei fo ta chok ai mane ole e vi fa malusi ma ile lu tau fo imota to sai ai ya ma so sani tol tele mole ole fa mai ole e vai vai matinga inga tama matutua ole ole tau fo ile o tau ile fo e pa u la tu la ile tu ai fa mai la a we fa tali tali ile
1: fa
0: fo win
1: yeah
0: ole mane fo ile na na tau mo na fa malusi au mota to so stanga ta e alo lu vai vai
1: e vai vai
0: e alo lua la ngona le fa vai bai la ngona ki a fu le wa o tau fa mamulu tau fa mamulu
1: le ka ke ole le tino ka ke ole le lulaki fa fit out
0: e ila te mi te alo lua fa lungu le ngol bon e ka le fi au wa e alo lua fo yal tanga mai ti a o fa mai e ka le fi a o e alo fo yal tanga tanu fa mai e ka le la va o le ngi o la a fa mai o le fa tali tali le li e fa fo wina lo na malos a e lo lo wai vai vai fa tali tali pe le li
1: Menga tawa ilo fakal kalima ya lolo pulen la mele tu wa fa me yesu wa ya ta pulen wa ke aku le langi malol la
0: wa wa ida le fa me sha wa nga kirelo fa me sha wa nga kirelo ya alo ke lo fakal kat
1: wa wa ida nga wes fi
0: ya pe so fi wa la fa me ya kirelo lo ngo ngo le ido fa ko
1: Tau.
0: Ya, marca con su pa. Acá con Valskiko. Acá, tú le bai. Mira, hasta tú falta tu famastino le chaya.
1: Va cali bai pio.
0: Ya.
1: Ya no pio.
0: Ya, ya, ya. Vale, van a ca una o manga mi lusion al mi ca ole famaskingo.
1: Ya.
0: Ya. Debo manga mi lusion a chef so swang in me ca uso fu maloringa.
1: Va. Lusi me ca au. Lusi. Lusi. Na Lusi, cas. Lua. Gol fa
0: naya ya
1: lunga kas lua gol fa lima kas lua gol fa lima ya fa kasila pe ve kuke ya
0: anga jeli motatu chino
1: lua gol fa lima ya kule la luma kas lua gol fa lima ya koso lunga kas lua
0: tatau batua batua ya
1: fa lima lumba kas
0: pai lebu wa safa ya ne oi lu foa
1: fa
0: ya ma pai ya ne ya ne fa masino laiti mo tatau batua
1: lua kolu ha lima ya au au kas lua kol fa lima kuwa kas lua kol fa lima ya kulunga aru kuwa kas lua kol fa lima lumba kas lua kol fa lima ya walwali falusi o au ya ka phrase kulunga kas lua kol fa lima kaf maso kulei sa oro kua kosol bai kas lua koru koso kua kas lua koru lesi bai kas lua koru koso kua kas lua koru lesi bai kosi au kafa kas lua koru falo lua koru ya ku alalo kas lua koru fa lima ya berbari bari ya ya mak kahuk ya pasal ku lima ready go kas lu ko fa lima
2: ong fik wal iba chul
0: ya kas adwa tatu alwa tatu tatu matua le safai ya
2: ong fik wal
0: lewa umang sisik ka kopesi ya
2: kas
0: luma chua luma luma luma ayoy ayoy
2: wal iba chul
0: ayya ngaya ya loloy luma
2: ya we saw the sisek ki kas ya
0: ayoy ayoy ngayon chino
2: ready
0: chino
2: go kas
0: luma luma
2: pa
0: lim ayoy ayoy chino
2: fik
0: Val, yoi, yoi,
2: chul, kas,
0: tu, kul,
2: fa, lim, ung, fik,
0: val, malos, malos,
2: iba, chul,
0: ya,
2: ya, apakaki,
0: apakaki, kaki,
2: ready, go, kas, lua, kul, fa, lim,
0: ya,
2: ung, fik, val, iba,
0: yoi, yoi, chau, au, yoi, chau, luma,
2: kul,
0: chau, ma, fa, sa, fa, yoi, lalu, fa, yoi, fa, pea, sali, lua, fa, pea,
2: iba, chul, kas, lua,
0: sali, luma, sali, luma,
2: lim, Ong, fik, wal, iba, chul.
0: Ya, magaya, magaya, magaya, magaya.
2: Afi Maria le sumo fua, awal teo faya.
0: Aya, magaya.
2: Awal kong, kwa saule si luas ful. Ready, go. Kas,
0: lua,
2: kul, fa, lim, ong, fik,
0: pangayoy, pangayoy, pangayoy.
2: Chul, kas,
0: malulul mea.
2: Kul, fa, lim, ong, fik, wal, iba, chul. Kas,
0: lua,
2: kul, fa, lim, ong, fik. Wal, iba, sul,
0: iya,
2: huk,
0: iya,
2: huk, wengale, ukafa,
0: pingi, ukafa,
2: ready, go, kas, lu, kul, fa,
0: yoi,
2: lim, ong, fik, wal, iba,
0: sul,
2: kas, lu,
0: kul,
2: fa, lim, ong, fik, wal, iba, sul, kas, lu, kul, fa, lim, ong,
0: fik,
2: wal, iba, sul,
0: ya, seki, seki,
2: seki, seki, Rally, rally. Yeah.
0: Yeah.
2: Yeah, go ahead. Ready. Go. Kas. Lua.
0: Ngoi, mi ngoi. Ngoi.
2: Lim.
0: Ong. Yai, ari yai.
2: Wal. Iba. Sul. Kas.
0: Yon chino.
2: Kul. Fa.
0: Yoi.
2: Lim.
0: Yoi.
2: Ong. Fik. Wal. Iba. Sul. Kas. Lua. Kul.
0: Alus.
2: Fa. Lim. Ong. Fik. Wal. Iba. Sul.
0: Hey,
2: ya. Ya.
0: Seki ba chato ba chua. Ya.
2: Alu. Ku inunga, ah.
0: Kabala leo, hai.
2: Kalo lunga lima. Ready, go. Kas, lua, kul, fa, lim, ong, fik, wal, iba, chul. Kas, lua,
0: kul,
2: fa, lim, ong, fik, wal, iba, chul.
0: Eya.
2: Ya.
0: Kaukia, kaukia. Kaukia.
2: Ya, kwa chau. Go. Kas, lua, kul, fa,
0: lim,
2: ong, fik, wal,
0: iba,
2: chul. Kas, lua, kul, fa, Lim,
0: ayah, ayah,
2: fik, wal, iba, chul,
0: ya,
2: ya,
0: malas, malas, malas, malas, malas,
2: ku ilalu, ready, sahulu aku ilalu, ready,
0: ayah,
2: ku, kes, lu, kul, wal, lim, ong,
0: ayah,
2: wal, iba, chul, kes, lu, kul, wal, lim, ong, fik, wal, iba, chul,
0: ayah, ayah,
2: sahulu ku.
0: Sa
2: apa le be koso
0: to mantua ke safa ira lu ya
2: ai me yo maso me ko au ready be koso lunga ready go kas
0: lunga
2: lua
0: lunga
2: fa
0: lunga lalu lunga
2: lalu
0: lunga
2: lalu kas lua
0: kan fa pe ko lu fa pe o chama chama china
2: ong fik valu iva
0: ya
2: sul kas lua kon
0: ai de manga
2: ya lim Ong,
0: oka,
2: fik, yeah. Val, iba, sul.
0: Iya, seki, seki, seki, seki, seki,
2: seki,
0: seki.
2: Ko be, fungare na yaro leva.
0: Ya,
2: be fungare.
0: Ah,
2: yoi, kua.
0: Otsong fosi.
2: Ayo go out, ready. Ko se kua, ready. Go.
0: Ali
2: kas, lua,
0: chua,
2: kon, fa,
0: alfa, bim,
2: ong,
0: fik,
2: val, iba,
0: numa, sul,
2: kas, lua. Kul, fa, lim, ong, fik, wal, iba, sul, kas, lua, kul, fa, lim, ong, fik, wal, iba, sul.
0: Ya, faru kumeo kawo kinga.
2: Kinga o gawo.
0: Ngaya ma kinga.
2: Ya.
0: Yo yal chino.
2: Saula iya alvai.
0: Alvai.
2: Ay mangava.
0: Vai.
2: Ready, go. Kas, lua, kul, fa. Lim,
0: Tau.
2: Ong,
0: Vali.
2: Fik, Val,
0: Tau.
2: Iba,
0: Vali.
2: Chul, Kas, Lua, Kul, Ready? Go. Gus. Lua. Go. Fa. Lima. Ong. Walu. Iva. Sulu. Gus. Lua. Kun. Fa. Lima. Ong. Fiku. Walu. Iva. Sulu. Baba. Kong. Alu. Kafa. Wakali. Ngakali kuli. Kifaro kuli melewa. Bila malepi.
3: Mojato isafa ye. Kamalu kapuvai.
2: Ready? Go. Gus, Lua, Kul, Fa, Lim, Ong, Fik, Walu, Iva, Sul, Gus, Lua, Kul, Fa, Lim, Ong, Fik, Walu, Iva, Sul.
3: Hey,
2: Ya, Lalu, Alu, Okafa, Russian Twist.
3: If I don't like
2: you, I will
3: give
2: you. Ready, go. Gus, Lua, Kul, Fa, Lim, Ong, Fik, Wal, Iva, Sul, Gus, Lua, Kong, Fa, Lim, Ong, Fik, Wal, Iva, Sul.
3: Ya.
2: Wa.
3: Ya.
2: So el Bali.
3: Ya.
2: El Bali. El Bali. Ya.
3: Ya.
2: Ulei Luma. Vai. Gus.
3: Ya.
2: Ya. Alu Vai. Alu Lima.
3: Si Iva Luma Kamkawa.
2: Ready.
3: Si Gato Isafa.
2: Go. Gus.
3: Luma.
2: Lua.
3: Vale,
2: Fa,
3: Luma,
2: Lim,
3: Vale,
2: Ongo,
3: Fico,
2: Valu,
3: Vale,
2: Iva, Fulu,
3: Vale,
2: Misvai,
3: Talo Fati Tatu, Tamantina, Matu, Tama,
2: Misvai, Ule,
3: Lintai out,
2: Ule, Molovai, Ready, Go,
3: Kasuma,
2: Lua,
3: Vale,
2: Gold,
3: Yo,
2: Awa, Lim,
3: Kinga,
2: Ongo, Fico, Valu, Iva,
3: Kinga,
2: Fulu,
3: Aya,
2: Ya, see, Luma,
3: Ya.
2: Si nuol vai kai kas
3: lunga
2: kol
3: lunga
2: ba
3: lim goi ba dumal ma
2: ong fiku
3: lunga
2: bal iba
3: ya
2: fulu
3: si lunga ya
2: ma ya ma ba kon ma ba kon
3: ha ikira uma la ka po besi
2: sau ka sau ka kon ready go kas lua kol fa lim ong
3: ai ya
2: bal iba fulu
3: ya
2: ko koso lunga Ready,
3: posung ada nak kopi sih.
2: Ready,
3: check ya kopi sih.
2: Kas, dua,
3: koma,
2: pa, lima, ong,
3: satu malai,
2: balu, iba, sulu.
3: Ayah,
2: lebih baik. Ready,
3: go ya tak cukup.
2: Go, kas, dua, koma, pa, lima, ong,
3: fish, malos,
2: balu,
3: los,
2: iba, sulu.
3: Ayah, ayah,
2: kong, mabe fafu. Ayo semua rumah pesi.
3: Laku kau pesi, laku kau pesi, laku kau pesi ya. Ayah,
2: lebih baik.

0: Avalufa.
1: Hey, don't be that guy or that auntie ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse, or pharmacy. It's quick, easy, and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz.
2: Malo vaftai ia le wa se malte malo wati to family to tano le tu las maltas pa malo watu tatu watu no to tele le antu yolo ma futo bani monta pokal mele sungor fa fenga ngal le tayao mo mo wina fo tu langa o tatu fa malstino ia langa eta wanda fo tama le a pasta
3: e o te tia o tala le e o lua malo fa malstino awai a malo si te pe no fa te tempo sola a malo si lo kingo e malo si lo ma fo fa lo wina tele mele te fa ia a mo won malo si e fa malo to sunga ile fa fenga nga ya waita pasta waita ma male afo mal team ma real boxing la stona ma tan lo ma sunga fa fenga nga ta si bule ang lu taula nga kalisia ole fa malo stino exercise or kisi ano ta una ola so fu malo lo inga le ma fa fitau le ma yotino le tel mo we ma re fa so fa fenga o ye foi le taula mu la to exercise avel o kikiki ta pena tu mo america ta masin fo ya nga leile tu fu fu nga umala sungal fa fenga nga wita ya me se fo i ale umala nga mo america mana ya ta lo ngolong mo mel lake al tal fa fenga nga las dora il box de le tele swing
2: ya si be so no lo sungal fa fenga nga ole se fu nga bolo langa de a ta tu di tang fi fi singal benga ta tu tele lo fo lo ta a
3: fo be no fo ya tu te tele yo fo lo nga lo wa lo course food fast food ola tino puto mai o so alfa kula en boy ma fatto fa quel a inga ele ese tal ya mai se ai la to fi ingul ko kola ma telo ponga le va pe ol telo me ai ol ngai ak mu ka ko me ma e ka ku kingo ki ki
2: ta ole ni
3: ya sa bo ke bi ka ko me ya ola ki va vinga fa fu fu nga ke mi ngai atet ya ma ngu se va pe ngai wa el le wicha
2: ole ngal ta la fu ilia sa ola so no ya lu ka ko fi ka ya ka ko wa
3: iyo
2: ai po inga fa ya
3: ye sa oike sa oike sa oike ke fa mai ele o limo ke ki anga lu ko ngun me ai ko ngun ko ki yo vele asan ya u ya la lo es kamo o ya o nga lim bang o nga lo nga
2: o no cha tu we pinga cha na cha tu ti ti ya tu
3: yo
2: a fa pe fo ilanga e cha tu we fa ngo fi en cha tu cha li ali me ai
3: ya
2: cha fo ilanga fa se nga lu nga Pois é, não é nga yalo fo yata tino.
3: De tia ele tim fo nga wa tu ko lenga ya sung fo ma solulu. O tengi. Ele kalisi o glau de ka ole kalisi mo nei tini. Sole e ko val. O la ko aimda o wa ko sais. La wa amba kanga lusi. Aleluya taulang abe ye. O low mindset. O low wa ma fo fo. La nga fa ku lo kala ka ka ya o e equipe aplo. Ya fa pe mai de singa e ke alo ke ko mfeche me on pe yo le authority de le kal kan wa lisnga a ponga le negative side a e kal ngo le negative le singa ka le singa ai no fa ye o le positive lo ma fa fa e ye shuin ka le fa ye ya kal ke mi o la po au te de e ve le nga a ma ka nga bo wal ngungu ma ma yo tino a wa be pa fuang au ke ke a ba se lau tors full il valus full mon kupulo ve ye kilo a na titilo la ye ele ye sa o alar ma fofa o fa ke o ma fofa
2: mani
3: e so lo about your mindset o lo ma fofa e tem fa ye on fa ye so se mea a fa pe ke ma ye la nga luenga ai ma fofa we ke mai mai mai ai la ma ye la nga luenga ka si lo ai nga yo la la le si o me la fa pe fa ye so ma
2: asa
3: a fa ngta si lo tina mo lo tuma a fa ngka si lo fa na pe fa pe e ke mai
2: mani o le tau va nga sa no tsinga fa fenga nga o le mfa fa wa tsa tu fa marsi au mo tsa tu le tsa si le tsa o le lo tsa le tsa si la tsa tu se a tu tsa tu telefone nga le Britania

0: Talofa o o waleni o se electrical inspector Samoa tursu lima tausanga tautua ma o resta leino fo imole waino lo mauta falsam fatfenga luenga fa peli peino vai velam o nga umu falau mai lo waleni o la amos electrical il o lua fitu lua na tolu o na fitu o na lua o lua fitu lua na tolu o na fitu o na lua
1: Ono mi ditelo te nei le tula simal jasi nungal tau tula bini Samoa malpokala malfifia malita ya ofou Ya, to te lo ila tau lau sungal fafinga inga Leao lo umul mawina lo tatu famastino nita ya Wamise nita mamti dan matutua Ifu ina itapa anga yulo fatasima Samoa lo nita ya Wali tahu wa tilul famastino mamori Ya
2: Olfe awul mori ayye moso stangata Ya moso stangata Olo soifuwa ini Masinga soltino
1: Ya, ya
2: Ah, mesian lai tamama nai tina matua lai Bawalo lato soifuwa tonu restong ba inga Wa e fa kai ka e ngayo ye ma soltino a ka ogo umi e pe pe e me ye fa mai fo ma e pe e lo tino a ya ngai to inga ma lo ma tu e ka wa nga e lo e ba i singa exercise fo le le a
1: ya
2: e ti e nga a mai se fa na a ba ya ko la wa wa la kwa papa ye si lu nga o lima a ye si fa pe ya exercise ye sa we i lo breakfast a bo fo i fa nga lu fo e fa fa ye yo ba lu a ta u ke
1: Ole si va en acha.
2: Fa uno pa ma, fa nga yo i vole latino, i ola sa o soltino.
1: Ah. E ia mo mo pokala me fa e tatu tio ya. Ah. Poni fa poi ponga, poni sa a maliu, ah. E te no fo no fo no fo vale la vano. E
2: kulunga.
1: Fa me kulunga.
2: Fa me kulunga sa fa ila. E alo sa valvali. E ko sa we ko ngofo, e ko ai, ya ko kulunga.
1: Io e
2: ko sa valvali.
1: E a to lo sei tu la e sa fa. E te whaalongo atua, e wa wa wa wa wa wa wa wa iwa. Ale mana ia, awa pe te alu ni ma i pokalame fo ie, po se wala aulia, po lea se wala aulia na te anga ie. E te whaia e oile awala e te tuwa ilunga sa wari wari, sa ifafo.
2: Te lal me o, te, me lau kala leu fete te au kwe mo wanga en mako e kale si kemio e kale si alo kpope. Aso ia wale aula e laikiki, alo uika ia me lal kuso. Wan wak wan kuwa wan makoy kalis ile kalis ile pope kulunga ng ofoil lalo kulunga ng kuhuri kulunga ng ofoil alam mo loing ang ilkawa mo mal kulunga ng ofoil lalo
1: tawa
2: kawa ng ofoil lalo walis kaya biyak ka kaya loku ala la ng ofoil sa wala umboy ah kusa ala la bagayon ba pa kile la foy kaya iwo ala la ka umboy ay kulunga ah wai yun si ong ala kuwa umboy lok yaso yun nang lok fa kuwa isamo E se o kama ba lokwa ke be o lokku kai. Ba kula lengo ngo fo ga piko ku o ngale. Al ko inga fe fe au ya maku. Ole al ko inga maku. Se ko inga ngo ya la vai. Ba kula le lok. Al ka kalu bo mua la vai ku sal kalunga ke moel onga. Ah, ngo fa me ya la vai ta tu kalu. Ya fa o lu mali mali ngo ngale me fo ngale ai boy. E ke ya le la kol ko inga le tu ilo ko o lu ka ngulu ko fersa. Ah. Fogale le fa ko le manga yala le pe yo ka wo le mele le pope fa. Nga. Ko lunga ngo fo la lo ko lunga e o mal doko. Ko ila va la exercise. Ah,
1: pe te alu le lotu. Ah,
2: ayo.
1: Alu le lotu. Alu le i se vala aulia. A o te no fo umi.
2: Nga.
1: O te no fo umi.
2: Te wa ngo fo lunga e ku ku lunga e pa u wa.
1: Iyo.
2: Wa.
1: Fa ima se la.
2: E se la va i fo le pe wa.
1: Ah, ima tu lunga sa vali bali. Ya. Ah, la hete iloa fa ilele langa isi kimi ke kua kuna pe. Ah, sorry. Karifi au wai. Ah. Ia e tahu alo. E olo te mi fa ilal tamo aftanga pe ari imo mo vala ulia. Ah. Olo sa fa inga ku ngala nga pe akur kanga. Wa isi yoa. Ah. Ale fa pe akur kanga kapo e olo.
2: Alo olo. Boi, lupon menga ku bois fara vlami. Ah. Lele nga kolepsi le sika ka ime fa pe. Olo.
1: E ipo kalame a wali wai. Ngo kangole fa ku dunga tangata. Ah, aku dunga.
2: Iyo.
1: Ngale tala fa ilele ina ia mafai ona ona batu sesi sosani fo ilia langa ite mi tati fiesa fai. Modo kan fo o ka ku dunga. Ah. Ata tilo tilo la to tilo tangata li tu no fali. Ah. Na ta fa pele la sa fa ia si koinga. La sa fa ia si lo matua. Ah.
2: Fa si exercise. Ah.
1: Ku dunga. Ya ka ka singa pesi fa ngue lui. Sa pesi fa ngo fo la ngo fo fo mai. Ah. Ala u mo singa fa ngai urti no sa fa.
2: Si dunga uri ma si la kulalo.
1: Ah o lo la ke mi fa ka mafka nga. Ya ngo fu ngo vai lo le. O le si la ka mi ka ki ka nga fu la le. O u mo lo nga ai. O ma makan si ho. Apa? Or ke mi la le ku ka fa ke ia. Ah. Ka singa pesi ya fa ngue lui ngai mi ai.
2: Pelar fa pongale ngai en po. Ah.
1: onai au wala fu ile tati loe ye fsho swani mo na ye tatu tangata langa kako e umalonga ai a
2: ka ngululu
1: pulolo ye fmal povi pulolo ye fmal povi e ai fa te tele mo tatu wat ye tai au olo to tele la tolo mai mo mai ma fa tau tatu fa martino tamam tida e a ole tau ngolonga al pokalame ai mo la tele mo tatu tatu fo ye ma fu tawi tono tabale ya nga ke lo me ka un fai de ai fai nga fai sa fai lo lo sum pai kong lo ka vale ke ya lo wa si si lunga ba ka ma ka wa ku va nga vale ya so so nga ku va ping sing ya mi ngoi me si vai si si lunga si si yo lima fa nga yo lo chino e o awa la me fai ta tu fai ya e ala na le me fai o ta tu la vai ya pero sa no sum fa fe nga inga o lo ma fo fa a ta pena le yo ta tu ma fo fa sum pa fo ta tu le fe fe na le pasta
2: yo nga nge i le tu la yo no un bel fico ma la solulu ya la stona ya el boxing ka las con surely te ve tu le al boxing al fe au lo wicasor al fit
1: a que lo anga wa al nga ta la fui langa wa
2: fit ta kula wica ya maya
1: u le aila mama wa maya va marca manga maya va
2: ere o maya al fe au le to fa ton ton flower ya fa al
1: aku foi ku me ka boxing ko ari lo a ere lo kula fongo pe va pe anga wa su ku su ngal fa feng lo no wingo singal wa tele na su ngal fa feng nga ya wa talo la la ta mo fa ine ya ya ya ya ya ole ole ole kom fa ngol la nga fa la nga ya mi se fo ida ole fo kom fa ngal ale o olima wa lo winga fa sel fa fa fi ngi
2: ya dia lo fa tu si au to fine la fa long long bai australia ya mi se si wa ingala fa long long bai oi hawai ya la fa tai le lo fa malanga le le tua wa fa malang bai le fine sal wa tu e ya sia sia tu ya auto ya ngal le le tua o ta to val valai ile au esera ina i la ie ya lo fa te le tu mo auto e mi so ina ya inga lo fa long long bai sambo mo le to lo fa nga mo si to fine australia la fa fo nga bai malekalesia medicine ai isipi ya lo fa etia angal lele tu ne ya so fu fu am ngal wen am so ye fa ungale tu ai to inga po klame angal lele tu te te tu lo so fu ma so ma to wala ile as fa ile ta to pe lo ile ya le lo fa ma le angal lele tu pa to pu le ola a wa e pu le le tu lo ta to so fu ya ka ko fe lo ile ine ile so fa ile a te tia ya sta la fu pa o papa ma lu a fa le to fingalo ya angal lele tu fu fu nga umu ne ba ya so fa Jesus

0: Ebele wa jelo jo esfulu lima minu terjalo le chula esuma lua lunga lutang chua mla mdangal sifunga lwede sa mota si lima vitolo amo na ipo kalame mota ancho le neifo itayawa emoise naifa fifi yanga musika su fifi loi o yaso ngana sa mope ona yaide lava yaso ma tongo fili jelo wa onga emoise fo inga alwenga pata wa ina lava yaso ngana tancho esili audilei wali maa ngayol kako nganga oka oka si audilei yol ngana sa mwa Yeah, si singa nganga iku sama di tato ngangan. Eh, fai mai kengo fui Amerika, pe kengo fui via lava. Ai tau sisi, ai tau avel tato ngangana. Ile ya sisi mesi dona taua. Ya lawa fa fong fonga fo. Ya I sunga fa ya onga. Ya ole sao le fa nau ai maise. O nisho ma malu le tato watunu. Ya. O fa fia nganga ai mesir konsula. Le sa fa isla tu sao. Ya sur ngad sa mo. Ba ba lo fa tai fo I nei fa ya onga e mai sur ila tu lo fa fo fo ina. Ba tau la mo ni po kala me. Fa tau wol ta tu ngan. A fe amata mai amata mai tono lo ai. Lo tono alu ai nga e ti tiro tiro I ai. Amata mai nal fa si ai no ta tu ngan. Ah. Tau na e tala no I lo fa na ngan sa mo. Tala no ilau fa nau ngangan na tau on tatu ye mai tango tau tala tala I ma fa ma tala I ai me ya sola yang or kemingi wa kako kilo kilo wa kele me wo I tatu fa nau lungo o penga ta fa ilangi antono le tau fo ile ma fa ona vi isi mai ilau fa nau mai lungo telefoni I laptop ilanga laptop le fa nga ile onga a mo le kilo isi me ai o lungo ai ka ma me lau fa nga ule fiafi a mo lau fa nga Pia ingin ufofu, ikan fama kala isi au kama, amu iya oi, iya ola aso. Lala ingin ufofu kama, kifakau fama kala kala ku iya, iya ola aso, oka oka, elefa ingin ufi, iya ma ua maluka ma, iya ole a ingin ufu, uluka ma, ulu ua inga. Kala kala ngo iya ili olanga sa e ola ma iya, ka uya inga yo makua, matua o matua, iya po fiele pai pai ma, fiele kukulanga fale, oa mea sa kukupun nga vai kai. Pai di audi lei. Ika ngala fa makala ye alai lor kama gi. Oh. Ya fa do le si au kama ya me fu ile ka ke nga nga wa ia ya le fa ile wa o nga ya le. Ya awang e so mai le mere nga o so so mai ai. Mo le fiu su ya we I da vai kai. Ya ale ma u a ale ma wa we e o ma ku ya. Nga vai kai mi nga ku li nga ma me fa. Ya o si kai mi ka ke be po ka ke sa wa. Pakar kali aku lo makua ya yo iki kan wa fama kala I owi lava I kaimi ele siau kam ya kedi manga o ke usu mai ngi au wala ngoka ngoka usu usu mai lalo fa ima lalo ka amu ya ai mai kai ya fa ye e nga vai kai ya ke manga I fa ile sau nga ruenga fa ya le da wa onga ya fa u le da wa onga mo sau nga ruenga Mwala mga alwe nga lele Iyala akele Fui si fa mong yang amu tato Ay mo Omi fa pe nga ki kalkal ngu si awkam Ay do fisi fisi fisi Si alaw kele fongi E alu nunga E fa ari irke do Mela yaw may dungar social media Iya E sa oi do la Iyole ake pepo Ngale kat kat Ya hoka ika Iya ngale kat kat kat Ay maang O omi nga ki Kangon fa makala si awkam Pai fa iya Iya Na bai kai mi kang wa fa makala ye do wo langa male ka mafa nga mai ngole a inga ola wa o nga sa ya I pisa e si di pisa e ku ku fia ya pisa ala ki ki nga pasi wa ki do fu nga ki ki pasi ya pisa e a nga ya pia pisa o nga isabai mai di olanga pisa e fa ka u fa pa pa pisa e fa ka u dopa pisa e fa ka u kipi nga me umo o wile le nga ki kanga fa makala si yaukama ya e ngo fongo fongo fo fisi fisi fisi fisi le kire fongo ya la kurunga e fali fisi fisi fisi fisi ma ihe le fo ukau ya lo lo ma ihe le fo ua loke ma ihe wa ma ihe me le ki kalango ai re mangu ye si yau fang ale alwa fa ma ihe le fa ipo ipo fo ihe le e a ola la me ma fa ipo ipo Eh, tahu Eva fikir, eh, kau kurang mengal Eva lalata. Eva lalata, yo kaku. Eh, kau pula Eva lalata, langan sesiapa mikir yang ni. Ayas. sa o ale meki miko yai yai se meki poli poli ai fua tois fulu minuta chalo le chula se fulu le lua se bel poklame le mo e
1: Ua mafayo na awda tula polo kalame le leimo o ya su taitasi o na ole langolango malo si le fale maliu a se alo le atruu o ese tatupu funeral directors I Manukau City.
2: Pukalame le leimo oe, talo fala. E to on tote lao le pasese o le e jaina na matu tuwa Brisbane. Ile aso luas fumele fitu e anuari, lua o lua tolu. Ile tasi le au li famo moe tau nuu I au kilani. Ile fitu Ile afiafi, uma le lua I tukula. O le mata ufenga malanga I lunga le vani minimo. Wa mata ona tutu I lalo I alava. Wa la talasa I aukilani. Wa mata vai atu. E pei halu solo muli le balele. Na umi lava ona fata mirumilo I ale I alvalele I lunga o le ea. Wa te ama mau le taimi sa tatau ona taunu wai I aukilani. I wala o mai loa le captain. Ua le mawhai o na matu tū lau I lele. O na ua lolo vaya atoa I a aukilani. O na o le, le tonu o le tau, o le angar tau. Le matu te taa milo milo. O fata ni tale pe mawhai o na tū lau I lele le ba. Pele ai. I o le taimi lea. Ia o su iai le ngona. Wa I atu. O iai le popo lenga I le totele o tangata. Ia wā a fia tuwai mo fo ima. Ma unei. Ona upu nou lea. Ma fai lau ta talo. O upu muli muli lau ta talo. Na ufa pia. Lea tuwai. Wai ea. Wana o se au au na ea. Talo fai. Si oto lua ma si apfa nao. Ai ufa longo hatu ufa pia le. Fa matalanga. Ale to ina pa langi sa manu nufu fatasi ilungole. Mato fainga malanga. This time you need a friend in high places. Na te ilava ua o pese loa. I am a friend of God. O a ua le wua le tua. Ia kopo ilua fa ipo ilua sa mwale toru. Pai mai ina fatua tua Abrahamo ile tua. Ona ta ua ilo o ia. Ole wā le tua. Ia winga ole tali na o lau te talo. Na o pese ai lava lea. O hau ole wā le tua. Ele taimi atua na mato yei lunga. Ole vani mdimo na o pese. I am a friend of God. Na le liu le mato vaanga I Christete. Na mato tula wale ele manuia. Ole lava la o te pese pese. O hau ole wā le tua. Ia pese roa. O oi ole wua le tua, a mani tua, ele lei mō oi.
1: O le ese tātupu funeral directors, o se fale maliu Samoa, o le tali foi lea o teimi whengata, ona ole malanga al maliu maleonti. E mawhai foi ona lātu awinātu ma awina mai tino maliu o e pele, mai so o se atu nuo lalolangi. Mala au no le ese tātupu funeral directors, I le lua ono lua toru fitu o o, lua ono lua toru fitu o o, pea fiu ane ele se fulu manabalu Norman Spencer Drive, Manukau City.
3: O fia maua sa uta avale po sa upiki apu, ai tong tongi ta I vayaso, lua vayaso, pe ta I maasina. O le sleek cars o le a maua ai le fsoswani. O ta apena le au fainganuenga a le sleek cars, mo oe malo ainga. Awa e te pupole I se mea e tasi, ta tala fitu aso, mai le sfulu ili tae au, angai le afo le ono le afiafi. Tele la alai au kilani I saute, mili mai loa, ili o lua tasi, tasi tasi faa, fitu lua selau. Po le o lua o, Fa lima lima, tasi lima lima tasi.
4: O mo mia ni ngaluenga fai ilo fali. O le living space o lau company if so soani ilo fale leo mau te malawa. Amana o mia si papui pui, carport, canopy, pifat fold.

0: Eo e lelei jatu sola ya Yesu Awe ke sola isisi mea Sola ilili e mawari mapusa Sola ilili e mawari fifia Sola ilili e mawari tali o fafitau Baba ya tuwele pokala melei mo oele Nei fwe vahenga le jayau Nyo se emali temi ole wanji leo Toe ya tolis furu sekonde natale Tula suma lua Manei lefama nisi amu tantou Eo ba tali tolunga lo manuia le malu Le tatu wa atinu iti uto Fwe mangalu e ngale nei vayaso A matale asonga fua Malor fa malo si malor final malor on side
1: eo atu lava le fa afanonga
0: ya awati fa bye bye awati le la ba awati fa pa la pa fa malo si amo la ufana ina utali bo tebele wati lo tacho dule chula si malo a maya tatu tatu tala ima sa molo nto fa sala winal ne yauli Tiat folis fa talo fa masfa to fa felo yatu ya na yatu ainga mai se tatu pa anga bila to umalava lo ma fu to ilungol tatu to tu ilungo openga ta fa ilang yus mai fa fonga to fa sala wino tatu tala mai samoa
2: Usi mai ala fa fa fonga ole fa fa fonga fo ele nei o tala fa mai samoa a wina sa mai mo ole ela ole tio fa long longo ne radio samoa tasili mai va tolu amo
3: O tu fatalo fulu tatu o tunu ilu nei vayo so fou a matanga fo yo fe au mga Tala tau longo longo mai Samoa. Ole mai opol kalambi sauninga ese ese sa tapena ele malo. E faa mana tuwa ile tuto otasi ole nei tausanga. Ole asa tona ina teenei na sami aile aatoanga ole ono tausanga. Talu ona faa vae ma faa tuu ne vae nga faa upufai. Ole faa tuu tuwa ile atua Samoa watasi. O se aso faa nau sa faa manatu. Mata tala aimele no fuanga tuto tonu ole pati faa upufai o malo. Wa faa nga aile maota sa avea, ma ofiso al faa msino nga fanua masuwa fai mune nuu ili tele utausanga ujonai. Ae peifoi on si lafia, o se maota na mua mua avea mano ofuanga, sa atapena aile tuto otasio sa moa, e pei ona luma fale le maota ili maa faa manatu. E tasi le miliona lima se la wafe ta la, le tauna toe fausi aile maota ma ua avea ima no ofuanga tuto tonu, O le faa tua tua ili atua saa moa o tasi. Faa lia li teitai o le vanga faa upufai, ne fionga ili paale mia, sunga la uli ili maali atua le uatea polata i vafosi. E faa faa ona talo sanga ili mtanga aluenga opuna oa faa le natura masio si umanga. Mo ole fia faa o nga ino ole maota ili pati faa upufai, ai sate ena. O le amatanga ole tausanga nei, ne fato atali ai ili minstao le amatanga aluenga ili talo sanga. Ma amata ilo na fua fua le ngā luenga ua maia.
4: O se tasio le nei e wa ema ele ele na sa ili ei ma loa mo tuto a tasio le tonu. O ngā ele ele nei ma le fale la valea. Fale le nei sa fai mo ofisa tuto tonu le tope nanga. O le ma lo tuto a tasio sa moa. O inei sa fono maia tato matua tama inga. Ya mataafa tamasese mariatoa Ya tainane lepo iyo Fono faavae uma Na tapena aya atu ulai ili moota fono tuwai ili unga atotonu ili malaelea Reitai wa alu alu alu taulumano ufa inga malo Uwa tata uvai atulava Uwa amata unafangalo Mao wai neleto elote alifale lino ya uwa amata anapala ifo ilalo Ole ala lea, na manatu wai ili tato wai inga, ili ete tawe na tato uvale tu lima le maota lea. Fili taanama iloa ili amatanga ili tausana nei ya yanwali, kia itoe ya vetasi ya altusi ino wasu ili tato ufenga malo. Tali aloa ia iloa ili fionga ili minista, ofenua ili tato malo, ole ama fayo na tato ufanga ina le maota le nei ya fayo na pile fa mau. E toi faa manatuwai le ngaluenga na faa waa faa upeo tato matua. E mati mati yae tato tutotasi. Ole maala ino mai. Lewa utosisi le mai. Toi pau leo faa manatuma leto toi tutotasi. Le maa faa manatu lea. Na saini alo ia ai e maali etoa matama sese le tato tutotasi. Tu lumai Ole fa na na tainga ina yeto